0: Camille Pratsiam Balpo, nagpe-flex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
5: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
4: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
3: Saan? Sa radyo.
2: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
3: Medyo.
2: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: This song is brought to you by Gen-C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen-C Plus yan.
7: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: 1 o'clock PM here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita Uno. Pag-aaralan ng Department of Justice ang posibleng pananagutan sa batas ni Senator Robin Padilla na umaming siya ang nagsakay sa puganting si Senator Bato de la Rosa na nauwi sa pagtakas mula sa protective custody ng Senado. Ipaniliwanag ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi na nila pinadalhan ng subpoena si Padilla dahil umamin na ito sa kanyang ginawa sa mga nakalipas na araw. Ani Vida, and I quote, "Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinanong. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya." Sinabi ni Vida na sinusuri na ang mga naging pahayag ni Padilla upang madesisyonan kung pasok ito sa elements of crime. That is our 8 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 19 minutes down 8 in the morning. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: It's 9 o'clock.
2: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng

0: ayos yung sistema ng agrikultura para mainganyo ang ating mga kabataan na magsaka, eh yun rin ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable. So how do you bring about sustainability? Dapat lahat ng aspeto ng kaunlaran, from social, economic, environmental, nakoconsider.
2: Sa aming liderato, yung human development, ang prioridad, yung mga pangkalusugan, edukasyon, trabaho, training, para umuunlad ang buhay ng ating mga babae.

0: ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka.
1: So ang ating direction is nga tukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo, maliban dito sa IT, ang tututukan namin yung field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya.
0: Hopefully we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
2: Everybody has to be working properly and doing their job with integrity. Bilang government officials, dahil not everybody, hindi nabibigyan ng pagkakataon na malagay sa posisyon na magservisyo. Ang tawag nga nila, service is the highest form of calling na pwede natin gawin sa ating buhay.
0: Itong project na to, it will breed innovation. I think the direction, ang gusto talaga natin is how do we bring new ideas, new innovations sa ating probinsya, sa ating daily lives.
3: Kung hindi natin aalagaan ang ating kataligiran, hindi natin aalagaan ang ating kalikasan, lahat ng mga ibang aspeto ng ating kaunlaran, kalusugan, edukasyon, trabaho, ay nawawala.
2: Ang priorities rin namin is systems development. So as a first term governor, that's something we really want to work on. Human resource management systems, planning systems.
0: Sabi ko sa ating mga mahilig sa outdoor, sa kalikasan, mayroon kaming kasabihan. Mga mountaineers ang sabi doon, so lead, no trace. So sana isa puso nyo yan, especially paano kaganda ang ating probinsya. Dahan-dahan, dine-develop na rin natin yung mga kabundukan natin as tourism sites.
4: So again, there's so many things we can learn for, we can share, and I think we can learn from this group of provinces. And thank you for the support. Magandang maaga po sa inyo.

0: morning.
1: Good morning. Magandang umaga mga kaibigan. Wednesday na naman po. Ngayon ay May pa lang. Masyadong advance. May 20. May 20 pa lang po. Mga kaibigan, magandang umaga. Ito ang inyong palatuntunang Sermisyong Mayat. Ay, magandang pag-uusapan ngayon. Business. Negosyo. No? At again, kay Iskaleran Joe, ang Tarlac, ang host na naman dito sa isang napakagandang business event na ito dito sa ating dalawigan. Ano po? Pag-uusapan po natin ngayon yan. Ako si Willie Santos, magandang umaga sa inyo. At narito ang dating wasaa.
2: Dating ombudsman lahat. Dating NBA director.
1: Dati ho. Jojo Samson Pascual, magandang umaga kay Iskaleran Jojo.
2: Ito, para gumanda yung umaga mo. Ito, bata mo, yan.
1: Oh, ano naman yan? Ano naman ginagawa niyan?
2: Mas masahol pa daw kay Judas yung maghuhudas sa kanila.
1: Pareho naman sila.
2: Ay, isang napakasaya at napaka... Gandang umaga po sa ating lahat.
1: Dito walang Judas.
2: At dito ho, puro ano to, pag-uusapan natin dito
1: sa ikabubuti ng mamamayan.
2: Tama, business ito. Ano?
1: Business to.
2: Kung wala itong mga business partners natin, siyempre, dito umiikot pag sinabi mong business, dito umiikot yung ang ekonomiya natin.
1: Buhay natin.
2: Yes, yeah, so muli po, antabayanan nyo kami hanggang 10. Ako po si Jojo Pascual at bibigay ko na yung pagkakataon. Ito, hindi naman natin na partner natin to dahil kasama natin sa Kapitolyo to, no? Si napakaganda. Walang iba. nag-iisa.
1: Iisang maganda.
2: Ba't hindi mo kasama si yung artista?
1: Sino?
2: Yung sa... Oo, si Peralta.
1: Ay, oo nga mo
2: na. Last time na nandito tayo kasi yung international. Anyway, iba naman yung pag-usapan natin ni naman Frances at bibigyan po na siya ng pagkakataon din na ipakilala yung ating mga kasama
1: bisita
2: po
1: natin ngayon.
2: Yung isa, ha? Kaya pogi yan. Tanong mo kung ano pilido niyan.
1: Santos!
2: Pascual! Sige, Ma'am Frances.
1: Good morning, Ma'am Frances.
3: Sir Willie, good morning. Sir Jojo, good morning. Maraming salamat. Nandito po ulit ngayon.
1: Welcome back.
3: Thank you po sa 96.1 FM. Magandang umaga po sa lahat ng ating pakinig at sa mga nanonood po sa ating live sa Facebook. So ngayong araw po, ngayong umaga, tatalakayin natin ang nalalapit na North Luzon Area Business Conference. It's the 35th na iho-host po.
1: 35th na po.
3: Iho-host po siya dito sa probinsya ng Tarlac. At ito po ay hosted by the PCCI Tarlac Chapter headed by President Eileen Uy Chan of Mega Saver. At today po, ang ating mga kasama to help discuss po at i-promote itong event ay unang napakaganda at napakasipag na Vice President for Internal Affairs, si Ma'am Maria Consuelo Reyes, also known as Tita Bebe. Good morning, Tita.
2: Tita Bebe,
1: good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo.
3: At ang katabi kong isa pang poging Pascual.
2: Kala mo Santos, ha?
1: Wala Santos eh.
3: Ang Executive Director po ng PCCI Tarlac, si Mr. Michael Pascual. Good morning.
1: Good morning, Sir Michael. Magandang umaga po sa inyo sa mga bisita natin. Si Tita Bebe at saka si Sir Michael. Tito Michael.
3: Very young
1: bata
3: po siya.
1: Matanda tayo, nandi hamak dito. Anyway, Ma'am Frances, we're sure, no? It's going to be a very monumental event, no? Dito sa ating lalawigan. For the fact na ang Tarlac, again, napili. Bakit na lagi napipili ang Tarlac province naman? Bakit hindi naman napipili? Hindi naman. Bakit Tarlac province, Ma'am Frances?
3: Ano ang kwento kung bakit host and
1: Ano lang, in a few words, two paragraphs.
3: Two paragraphs po. So pag two paragraphs, I will ask our executive director to discuss this one.
1: Okay. Sige po, Sir Michael.
4: Good morning po sa lahat.
1: Good morning po.
4: Kaya po napiling host ang Tarlac province is nakikita po nila ang Tarlac bilang isang progresibong probinsya. So last time po kasi na nag-host ang Tarlac is way back, I think 12 or 13 years ago pa.
1: 19?
4: Hindi naman po. Around 2000-ish naman po. Mga 2011 po yata.
1: 11 years. Sige. Pero matagal na rin talaga.
4: Yun po. Anyway, nakikita po kasi nila na ever since nagkaroon ng pandemya at nakapag-recover, Tarlac has been putting forth its best shoes forward. So, yung talagang malaki daw yung pinag-improve at maganda yung business ano, yung business friendliness dito, business conduciveness dito sa Tarlac. Mm-hmm. Has always been so elevated. Syempre, this is ano, the Chamber of Commerce, PCCI Tarlac does not take sole credit for it, but also mm-hmm. yung partnership namin with the provincial government of Tarlac, of mm-hmm. course.
1: Right.
4: Ayun.
1: Sir Miko, Miko? Sir Miko, gusto ko yung, kay Scaleran dyan, gusto ko i-qualify natin yung may nadinig akong magandang, ano, magandang adjective kay Sir Miko, no? Pwede ba i-qualify natin, Sir Miko, bakit sinabing, very conducive to business friendly, gano'n, ang isang probinsya, what are your parameters?
4: Okay po. Kami po sa PCCI, most especially dun sa National Chamber Movement po namin, we have the most business-friendly LGU awards. And yun po, may mga criteria po dun namang sinusunod, like say for example, yung partnerships nila, compliances nila sa mga batas. And we are pleased to announce na it is through these particular standards na Tarlac has been placing
3: as a finalist. Yeah, I have to add, sir, really, na
1: please,
3: nung time po ni GovVic, naging Hall of Famer po sa most business-friendly LGU ang province.
1: Ay, tama, oo, yes. Naalala ko yan. Tama, oo.
3: Yes, and then, na-continue po natin. Though, pahirap na po ng pahirap ang criteria.
1: Nga, no?
3: Yeah, pahirap na ng pahirap. It's getting tougher. Nung time din po ni Gov Susan, we are a consistent finalist with special citation naman po. Oh. At kahit po sa first year ni Gov Christian, we are also a finalist.
1: Okay, pagka sinabi kasing Hall of Famer na hindi mo na kailangan, you do not need to vie for the same category, okay, for the same award each
3: yes,
1: year.
3: Yes, nagpahinga
1: no?
3: po for nagpahinga a na, number okay. of years po.
1: Mm-hmm. But the important thing, kay Scaleran Joy, nag Hall of Famer na tayo. Ano pang hahangarin mo? Wala nang mas mataas pa rin, Hall of Fame. Eh. Yeah. Ibig sabihin, no, nandun ka na, nakatala ka na dun sa, ano, dun sa history ng business ano business community dito sa ating region ano sa region.
3: Yes.
1: Okay, tanungin natin si ano si Tita
3: Bebet.
1: Tita Bebet, good morning po.
0: Good morning, sir.
1: Welcome po sa Tarlac, taga saan po sila?
0: Taga Naga po ako.
1: Ay, Naga. Wow.
0: Asawa lang ako ng taga Tarlac. Kaya taga na rin ako dito sa Tarlac.
1: Oh, Tarlacenyo na rin po kayo, siyempre. Yes.

0: Naga.
1: Pamilya ni mukha ni ano eh, ni tita eh.
2: Kamukha ni Mayor, kamukha ni Mayor ano eh. Kamukha ni
1: Joy Belmonte.
2: Hindi. Naga, kamukha ni Mayor ano eh, Robredo. Ah.

0: napunta na ako doon. Sana aga. Nag-stopover kami. Nakasakay ako ng tren papunta akong Albay.
1: Oh,
0: pumitren pa nun. Pero magkakahalataan na naman pag gabi ng pinag-usapan natin. Eh. Magkakahalata. Anyway, Tita Bebet, Ma'am Bebet, sa ano po ang line of business ninyo, if I may ask?
2: Meron po akong manpower outsourcing services. Yung Manmover po.
3: Saan niyo po pala yun?
2: Opo.
0: Kasali yata lagi dun sa ano yan, Ma'am Frances, ha? Dito sa mga ano, mga job natin.
2: Sa peso natin. Yes po.
0: Nadidinig ko yan eh. Yeah, oh,
1: sa fairs po.
0: Mga job caravan natin, mga ano, mga pagka nangangailangan ng mga ano, di ba? Sila, kayo po nagsusupply ng manpower, Ma'am Bebet.
2: Oo. May mga clients po kami.
0: Opo. Both local and overseas?
2: Ay, hindi po kami nag-overseas.
0: Ano ka po? Kala ko pati overseas, mag-a-apply sana ako. Anyway, ang pag-uusapan natin na talagang tungkol sa business, kumbaga na ano muna natin, na-establish muna natin kung paano po ang magiging takbo ng ating kwentuhan ngayon. Ma'am Bebet, paano po yung... Well, si Ma'am Bebet ba o si Sir Maiko, kung ano yung assessment nila sa... Of course, ang Tarlac City, Tarlac Province is very conducive to business and business friend dito, no? Pero ngayon, sa panahon ngayon, no? We have the Middle East fiasco. We are experiencing political turmoil because of the recent developments. Very healthy pa rin po ba ang ating business climate ngayon dito sa ating lalawigan? Kahit na sino na po sa inyo.
2: Based on my experience, very healthy pa rin naman.
0: Yan.
2: Kasi lalo na ang Tarlac po ay very strategic ang location. Kasi marami na po tayong mga expressways. Going to the north, meron tayong T-Plex. Then going to the south, meron tayong S-Tex. Then going to somewhere in Subic, meron tayong...
0: Yung
2: so very strategic. So once na nag-host po ang Tarlac ang Tarlac City ng NLABC, yung North Luzon Business Conference, very accessible din po sa mga businessmen coming from Manila, sa Subic, then even from the north, yung Cagayan, Baguio, kasi dadaan lang sila sa T-Plex.
0: Opo, T-Plex.
2: Saka yung aeroplano.
0: Oo, ang labas mo, ano na.
2: Clark.
3: Kasi nationwide nga naman.
2: Very strategic po ang location.
1: North Luzon.
2: Mga factor siguro na kinonsider din.
0: And we have to, siguro, to be thankful na itong network of very efficient roads tsaka mga main thoroughfares eh dumadaan po rito sa ating lalawigan. It's very lucky for us. Now, Ma'am Bebet. Yeah, Tita Bebet. Yung po
2: hindi ko alam. Bebet na lang, okay lang.
0: Hindi ko alam eh kung paano.
2: Bebet na lang po.
0: Hindi, Ma'am Bebet na lang. Yun. Yes. Mas safe ako doon. Oh, ikaw, pwede ka pa eh. May pwede ka pang ma'am eh. Ay, tita eh. Tita. Oh, hindi na. Ma'am na lang ako.
3: Pag tita yung tinawag ko dyan, hihingi ako ng allowance.
0: Okay. Ito pong conference natin na ito, Sir Maiko or Tita Ma'am Bebet. Yung, ilang araw to? Bali, 3 days yata? Ano yung nagkakamali? No.
4: Ganito po siya, sir. We have 2 main conference days, which is June 2 and 3.
0: Okay.
4: Pero we are also holding a golf game for our businessmen.
3: June 1,
4: no? June 1.
3: Kala mo magkasama ako sa maglalaro.
4: Actually, welcome kayo, sir.
3: Palay ko dyan.
4: Ini-invite kami actually. Kung meron pong mga negosyante dito na nakikinig ngayon at interesado sila makipag-bonding sa mga... Mind you, sir, yung mga members kasi ng PCCI, especially dun sa national movement, these are business leaders.
0: Yes. Okay.
4: They have direct access to government. They have a wide network, even with international chambers. So there are business opportunities na available on those 3 days. So sa June 1, kung gusto nyo makilahok dun sa golf games, contact nyo lang po kami sa PCCI Tarlac Secretariat. We will facilitate yung joining po ninyo. And then additionally, sa second and sa third na days.
0: Okay.
4: Doon sa day 2 po natin, we have the Chamber Development Workshop, which is where we will empower yung mga members po ng chamber. So, this is more of an internal event. But the more interesting, day 3, actually, addresses yung mga nireise yung na concerns din kanina, sir. Makikita ninyo, di ba, we have the Middle East crisis, we have an energy

0: crisis, yes, yes, nakailang brownout yung mga kababayan natin ngayon, diba? Tapos additionally, medyo shaky political situation, most especially sa taas. Interestingly, sir, yung topics na kinocover ng day 3 namin sa June 3 ay ano, we have food security amidst the energy crisis.
1: Wow, maganda yan.
0: And then we also have investment opportunities within North Luzon area, which is in Region 1, 2, 3, and CAR. Tapos, yung last is actually good governance. So, good governance not only in government, but also in private institutions. So, how do we instill the proper disciplines, the proper values within ourselves before we, of course, demand it from the government? Diba?
1: Right. Ma'am, maganda yun. Ang gaganda ng mga ano, ang gaganda ng mga topics. Pero yung golf, mabalik ako doon sa golf, business pa rin eh, no?
2: Yes.
1: Mag-golf ka, pero business.
2: Networking. Networking pa rin eh. Networking activity po siya.
3: Kung hindi ako nagkakamali, yung, ano ba tawag doon, yung unang, ano, tea? Diba yung tawag
1: doon? Tea
3: of golf. Or Christian. Telia Piata yung ano.
1: Siyang papalo.
3: Parang kung sa basketball, ceremonial
1: job. Ceremonial toss.
3: Ceremonial toss.
1: Yung tea off ang tawag doon.
3: Tea off yun.
0: Tama po.
3: 7 o'clock ata nung ano yun, sa June 1.
1: 7 o'clock, meron bang oras talaga yung tea off? May
3: hoy. Ay, ewan ko, parang ano, mas ma...
1: Akala ko may, ano, may area, merong, may superstition na dapat sa...
3: Dapat mas maaga talaga yun.
2: Maaga
1: siya. Oo, sa init ng panahon ngayon, mga Francis, ha?
2: Yes, pa.
1: Mainit. So, yung kikita na naman yung mga kadi ngayon at saka yung mga umbrella girls. Mainit. Hindi po pwedeng walang, ano, walang umbrella boys, umbrella girls, ha?
2: Correct.
1: Oo, kasi lalo na masisira yung kutis ng mga negosyante natin. Si Ma'am Bebet, makita mo. Mistisa. Pagkatapos, eh, masisira yung kutis dun sa dun sa golf. Okay, anyway. Ano po ang okay, bottom line, Sir Michael, Ma'am Bebet. Of course, the bottom line is yung everything will all redound to the improvement of the business atmosphere, no po. And para doon sa mga ano, para doon sa mga mamamayan na rin natin, directly affected ng inyo pong mga negosyo, no? So by way of this conference, makikita po natin, mapapakita po ba natin, may improve natin yung siguro in the future yung kalagayan ho ng maganda ng negosyo sa ating lalawigan, pero mas lalong gaganda pa, Ma'am Bebet.
4: Ito pong North Luzon Business Conference, this is also a way of makipag-network po sa other businesses. So, by networking, may improve po nila ang kanilang business.
1: Yan.
4: Then, may mga exhibits po kasi kami, may mga booths din na pwede nilang exhibit ang kanilang mga products or services. Kaya marami pong opportunities dito sa North Luzon Business Conference. Aside from the learnings through the conference na mga ibibigay ng mga speakers, pwede rin pong ma-explore yung other businesses by doing business also with other regions. Kasi darating po dito ang mga taga North Luzon, even taga Manila. So even yung mga taga Tarlac, pwede silang makipag-network or makipag-tie up or collaborate from the businesses in Manila saka yung mga businesses from North Luzon.
1: Nabigyan.
4: So, kaya maganda po itong North Luzon business.
3: Ma'am Frances.
2: Yes, sir. Sir Jojo, Sir Willie, meron kasing specified objectives din itong NLABC. Kaya mas maganda po kung ma-elaborate din
1: sige
2: po
1: nga,
2: ng ating mga kasamahan. Please. Itong objectives na po.
1: Objective po. Oh. Yeah. Yan ang importante.
2: Yeah.
0: Sige po.
1: So, kung saan tayo papunta.
2: Yes.
0: So, basically po, sa North Luzon Area Business Conference, of course, dun sa conversations that we make, we aim to strengthen yung regional alignment. So, ano ba talaga yung magiging kilos natin kung magkakapareho tayo ng industriya? Lahat na nasa agrikultura, lahat na nasa manpower, tsaka paano tayo magtutulungan, di ba? So, we identify key constraints and opportunities. Ayan. We promote inclusive participation of MSMEs, gaya nga po ng sabi po ni Tita Bebet, di ba, na we can offer booths wherein they can sell and promote their products. Who knows, yung mga susunod na susuplayan nila supermarket nandun na pala, diba?
1: Right. Nandun na.
0: And then we have to facilitate collaboration between government and private sector. So may mga in-invite kami ng mga speakers coming from the government sector who can actually fast track yung concerns namin as businessmen. So if regardless kung chamber member ka o hindi, basta mag-attend ka at mailabas mo yung saloobin mo, it can give them the proper feedback mechanism, di ba? Ito yung proper feedback mechanism para sa kanila, para makapagtrabaho sila na mas maayos para sa ating lahat. So with that, we generate actionable commitments and partnerships and position North Luzon Region 1, 2, 3 CAR, most especially here in Tarlac. We get to position ourselves as favorable for future investments and the economy.
1: Yes. So, yun po. Sir Michael, yung mga nabanggit mong ano, parts of the conference, I'm almost sure na at the end of the conference, usually pag ganyan may ano parang may some sort of a ano to parang workshop output natin ma'am Bebet ano po para ma-concretize natin ma-institutionalize natin yung mga napag-usapan and with that siguro yung meron parang masusundan na natin yung ano masusundan na natin yung ano mapaprocess na natin pala mapaprocess na natin kung ano yung napag-usapan and to be able to make create strategies siguro Sir Michael ano in the future. Oh okay, ngayon itatanong siguro may mga nagiginig sa atin ngayon who are not, businessmen mga businesses na hindi po member ng ano ng PCCI o TCCI pwede po bang mag-attend kahit hindi member ng ano Sir Michael?
0: Yes po, we are inviting all businessmen actually
5: kahit member ng PCCI.
0: Member startup, meron naman kaming available na membership rates. Pero since we have a good number of slots, we suggest na kausapin niyo po kami doon sa aming page sa PCCI Tarlac sa Facebook para po ma-facilitate namin kung anong klaseng participation yung pwede naming ma-offer sa kanila.
5: Okay.
0: If they want to come in as a participant, if they want to come in as a sponsor, or if they want to come in as a alam niyo na if they want to join as a member, etc., etc., we will gladly help. So hanapin lang po nila ako, si Executive Director Michael Pascual or si PCCI Tarlac Secretary Tay Del Rosario. Ayan. So
1: mamayang pamayang pagkatapos natin Sir Michael baka ano kung mamarapatin mo kukunin ko cellphone number kasi interesado ako.
2: Yeah.
1: I am alam naman nila parang Jojo yan saka ni Ma'am Frances ano. I'm currently connected with a local business health sa ano yung JM Talon Diagnostics Incorporated. So as far as I know, hindi pa po kami member ng ano ng PCCI ano.
2: Magkaka new member. Very good.
1: Dadaling ko tong mga ano, pagkikita ko sa boss ko kay Sir Rico, kay Boss Rico Talon. Pagkikita ko to, kukuwento ko na pag-usapan natin and with that siguro baka maging interesado si boss. Baka makapag-attend din siya dito, no? Who knows? So, baka mag-assign siya kung sino mag-attend.
2: Yes.
1: Pero ako, I'm really very interested kasi nakikita ko po yung liwanag dun sa ano. I see a bright light at the end of the tunnel. nakikita natin ang hirap-hirap ng ating kalagayan ngayon. Ano? So far, yung mga businessman natin, sigurado, ang hirap. Kayo po, Ma'am Bebet, no? Kayo mga businessman. Alam ko ang hirap ng ano nung iniisip niyo ngayon paghiga niyo sa gabi hindi na kayo makakatulog kasi iniisip niyo pa rin what will tomorrow bring in my business parang ganun eh ano po hindi ako businessman pero I share the sentiments and emotions of businessmen also kasi kailangan ko ako lang tanong ng tanong
3: ang tanong ko naman eh nakatoon naman kay Ma'am Frances nandito si Ma'am Frances alam mo kasama ko sa Kapitolyo yan ano yung magiging partisipasyon ng provincial government of Tarlac and siguro pati na rin baka masagot mo pati yung dahil nasa sentro tayo din dito gaganap yung City Government of Tarlac.
2: Napakaganda ng tanong, Sir Jojo. Siyempre, we are partners po with PCCI Tarlac, ang Provincial Government of Tarlac. Maging ang City Government is working po with PCCI Tarlac pagdating po sa hosting ng venue, yung logistics po natin. We will also help them out with the tour, pag-tour po no, sa participants
3: sa
2: nila.
3: Na rin yan kasi pag pumunta sila dito tatlong araw, pwede silang makapamasyal sa mga ano natin, no? Tourism
2: po
3: natin.
2: Actually, merong arrangements na gagawin through the help po of Ma'am Cherry,
3: okay.
2: Ang ating tourism department head. Tapos, there's also what we call yung Governor's Night on June 2. No? This will be hosted then through the, by the Provincial of Government of Tarlac.
1: Socialization
2: po
1: yan.
2: Naman
1: oh.
2: po. Yes, oh. yes. So, magandang opportunity po siya for networking. I will also add, syempre, nandyan din yung assistance ng PDRRMO, of course. Oh, palagi yes, sa mga yeah, events.
1: Hindi yeah. mawawala yan.
2: Yes, and for sure, ang PNP for security. Siyempre, sila Boss J. Mad Dog uli yan sa mga coordination ng mga gantong bagay. Yes, kasi we're anticipating then heavy traffic para dito. So, we will we are coordinating din po na magkaroon ng magandang traffic flow para po sa said dates of mostly June 2 and 3, no? Ang heavy traffic flow.
1: Yung hindi sana may kukwento dun sa ibang probinsya na very heavy ang traffic sa Tarlac.
3: by the way, Sir Mike, Ma'am Beth, ilan yung inaasahan natin, mga participants natin dito? Kasi North Luzon ito, I'm sure dito lang sa Central Luzon, ang daming mga negosyante, no? Mga ilan po kaya?
4: In-expect po namin mga around 400 kaya.
1: Ay, dami.
2: Marami po.
4: Kasi there will be delegates coming from Manila.
1: Mm-hmm.
4: Tapos yung Zubi, Baguio, Pangasinan. Yung
0: as far as Ilocos, Tita.
4: Even Kawayan.
1: Mm-hmm. Isabela.
4: Isabela.
1: Mm-hmm.
4: Yes. Gusto ko rin pong ipaalam yung mga gusto mag-member ng PCCI. PCCI ay ibig sabihin, Philippine Chamber of Commerce and Industry.
1: Opo.
4: This is the voice of business. Kaya po, yung mga members or yung mga even non-members na gusto mag-member, pag sabihin voice of business, kapag po may mga concerns sila sa business, pwede po ilapit sa PCCI.
1: Mm-hmm.
4: Then, pwede namin silang matulungan in their concerns hanggang sa kaya namin. Kasi voice of business kaya sa
0: akin. It's the power of collective bargaining. Right. So, with particular concerns, we can...
1: Hindi naman tayo lobby group, pero... pero there is strength in numbers.
4: We can refer them to some government agencies, yes. or we can refer them to some businesses.
1: Mm.
4: Kung halimbawa, ako, meron akong concern with this kind of business.
1: Mm.
4: So, punta ako sa PCCI, Michael, can you refer me to this kind of business? Kasi may kailangan ako sa
1: kanya. Because of the network, ano?
4: It's because of the network and the connections.
1: Mm-hmm.
4: Kasi we have around how many members na tayo ngayon?
0: Currently, we're almost reaching 200.
4: Almost 200.
2: Tarlac province.
0: And ito, sir, if you're going to look at it, di ba, buong North Luzon area to pupunta dito. We're expecting 400 of the 400 of about 400 visitors.
1: Mm-hmm.
0: There will be 21 chambers present.
1: Mm-hmm.
0: So these are business leaders. So which is why we're also partnering with the League of Mayors.
2: Correct.
0: Kasi we are inviting all the local chief executives to be present because who knows, di ba, sa bayan ng Anao, ng Santa Ignacia, La Paz, ganyan. Baka nandun na yung next na partner nila sa butika ng bayan, sa pagpapasolar lights. So what are the chances na one of those businesses, of those 400 businesses, meron kang potential partner bilang LGU? Diba?
1: Isipin mo doon sa 400 participants na ini-expect ng, Ma'am Frances, na ini-expect natin 400 participants. Kahit isa lang doon ang matap mo Diba?
2: Yes,
1: to sa business mo. Malaking bagay na yun. Doon sa tatlong araw na pag-attend mo, nakapag-connect ka doon sa isang businessman, na merong interest din do sa business mo. It's a business opportunity po talaga ito, no. Teka, ito itatanong natin to kasi
3: sige,
1: maraming interesado na ngayon, mga nagiginig sa atin, nanonood sa atin. Magkano po ang participation fee o yung entrance fee?
0: Okay. So, ako po yung sasagot niya.
1: Sige po, Sir Michael.
0: Currently po, tapos na yung early bird namin. Naka-regular rate na po kami. For chamber members, we're giving it at 4,500. For non-chamber members, we're giving it at 5,000. But we are also providing, syempre, aware naman kami, mahirap ang panahon ngayon. Diba? So, we are still offering some slots dun sa mga, sa tingin namin yung mga, natutulungan namin and relevant din naman yung yung concerns nila, like say for example mga farmers groups ganyan o yes, other small businesses ganyan. We're inviting them to just come over sa PCCI so that we can negotiate good we can negotiate better rates for their participation.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na dun sa day 3 kasi sir, it is important for us to, di ba, sabi namin we're the voice of business.
1: Yes.
0: So we will be entertaining government officials from the DA, di ba, from the DepDev. So mahalaga na maiparating namin sa kanila yung concerns ng mga negosyante and the mga farmers. Yes. So lapit lang po sila sa amin and then sure na ano na makakapag-participate din po sila sa mas favorable na rates.
1: Well, akala ko kanina ano sinasabi mo yan, Sir Michael. Akala ko you're leading to something like meron naman po kaming installment based.
5: Early birds.
2: For registration.
1: Akala ko sasabihin mo yun eh. Okay, anyway. Mga kaibigan, lalo po yung mga negosyante na nakikinig sa atin, big, small, medium scale business, lahat po welcome dito eh. Member man ng PCCI o hindi, welcome po dito. For as long as you are interested, ano, at nakakasiguro naman ho kami, kahit nandito yung mga bisita natin nandito ho, I'm almost sure na hindi kayo uuwing luhaan when you attend this conference. Ano po. Now, oras po natin. Uy, maganda yung ano, napapilis tayo.
3: Ano,
1: ano, sige.
3: Jericho, pwede na yung ano?
1: Ayaw nga pala. Yung AVP yeah, nila. Mga friends natin dyan sa, ano, sa tech. Okay, habang inaayos po yun, oras natin ay anong ganun na? Kagaya rin kahapon, 9:32. Okay.
4: Pwede ko idagdag yung mga topics.
1: Sige po, ma'am. Yes. Sige po, ma'am Bebet.
4: Sinabi po kanina ni Michael with regards to the peace.
1: Opo.
4: So, inaanyayahan po namin kayo na mag-attend dito kasi sabi nga hindi kayo uuwing lukaan. So, ang mga topics po namin ay natin ay magaganda. Mm-hmm. Sa morning po, meron tayong securing food and energy in North. So, marami po kami mga speakers doon. Even yung USEC ng Department of Agriculture, darating po siya. Itong si Mr. Aboitis.
1: Wow.
2: Mr. Aboitis.
4: Then,
1: name rings a bell.
4: Mga topics namin.
1: Aboitis.
4: Harnessing investment opportunities in North Luzon. So, business opportunities po yung mga investments. Mm-hmm. Then, advancing good governance for competitive and resilient enterprises. Marami po kami magandang mga speakers. Then, ang mga topics po namin ay private sector participation in transparency and governance. Corporate governance as a driver of business resilience and growth. So, sa hapon po ay ano na mga presentation na at tinatanong nyo po at the end of the day, meron pong mga resolutions na gagawin. Sabi nga, moving forward, ano na ang pwede natin gawin sa business plan?
3: Okay. At ito, dahil yun nga, no, may para mas maintindihan pa ho natin, no, may piplay tayo, no, para dito nga ho sa nalalapit na NLAB. Ano ba yun?
2: NLAB-C.
3: 35th NLAB-C natin na gagawin po dito sa lalawigan po natin. And Jericho!
6: Some moments feel familiar the instant they return. The energy. The conversations. The excitement of coming together again. The wonder of being in the right place at the right moment. Join us, happening this June 2 and 3, 2026, North Luzon,

0: Wala ba?
1: Yun
0: na ba yun?
2: Teaser lang pala.
0: Ah, okay. Teaser lang. Oo, na-tease naman ako eh. Na-tease ako.
2: Nabitin kayo, sir.
0: Nabitin nga eh, oo. Anyway, yun po mga kaibigan. Kala ko ba naman, sabi ni Ma'am Francis, abutin to ng mga 30 minutos.
3: Sige.
0: Sige, okay. With that,
4: napaka
0: timely, napaka very opportune. This is a very opportune event, no? Para po sa, alam niyo po ba, mga kaibigan, no, kayo po mga ordinaryong, kagaya namin, ordinaryong citizens na nakikinig, nanonood sa atin ngayon, akala niyo po ba negosyante lang ang magiginabang dito? Hindi.
3: Hindi, oo.
0: Oh. Oh, sabi ko nga kanina, this will all redound to reaching the lowest sector of society, no po. Pagka sinabi natin ano, pagka sinabi nating pinaka ano, pinaka sabi nga ni Pangulong Pinoy noon, sumalangit nawa. Yung nasa laylayan, siya yung unang gumamit ng salita na yun eh. Mm. Yung nasa laylayan daw ng ano ng society, magiginabang po rito. In what way? Direct kami. Direct po yung ano, di ba, Ma'am Bebet, ano, yung effect, ano po, para sa mga mamamayan natin, para sa mga simpleng mamamayan. Kapag ka naisaayos po ng ating business community o ng ating business sector, ang lahat po ng mga bagay na po pwedeng, siyempre, ang kanila pong purpose dito, para sa negosyo nila, siyempre, profit-oriented dyan eh. Pero sa kanila po, marami sa kanila, I'm sure, na hindi lang po profit ang iniisip, kundi servisyo sa ating mga mamamayan, Ma'am Bebet, di po ba? Kagaya po ninyo, ang inyo pong negosyo ay upang bigyan ng trabaho yung walang trabaho. Ano, mailagay sila doon sa mga trabaho na suwak doon sa kanilang mga
5: organization.
0: Opo. So,
5: kasi yeah, we help the employers find the right person for the right job.
0: Yan,
5: and
0: opo.
5: Also, we help the employees find the job.
0: Opo, tama, di ba? Ilalagay mo siya, yung aplikante mo, ilalagay mo doon sa trabahong, alam niya, doon sa trabahong magiging
6: job fit.
0: Yeah, mm-hmm. So, Ma'am, si ano naman, Ma'am Francis naman, sa side naman ng ating provincial government, you are now representing the provincial government. Anong preparations naman ang ginagawa ninyo ngayon, Ma'am Francis? Siyempre, yung mga billeting ninyo dyan, kaya nag-aayos ng billeting ng mga negosyante natin.
3: 400 yan, diba? May mga kasama pa yan ang pamilya nila, no?
0: Oo, Ma'am Bebet. Oh.
3: Para makapamasyal, kakasya kaya sa lalo.
0: Kasya kaya sila sa Maharika.
6: Yeah, so sa provincial government of Tarlac po, syempre sa pangunguna po ni Gov. Christian Yap.
0: Of course.
6: Maaga na po natin itong nailapit kay Gov. Christian Yap at agad naman po siyang nagpahayag ng kanyang suporta para dito po sa 35th NLAB C. Mm-hmm. I think as ano ba? Last year, no? As in, pagkaupo pa lang po ni Gov. Christian, nailapit na po ito sa kanya, na pag-usapan na po.
0: So, last year pa, nag-prepare na kayo?
6: Yes.
0: Ganun
6: yes
0: ka po. Proactive, ha?
6: Yes po. Ganun na ganun po. In fact, kasama rin po niya nun ang kanyang katuwang sa buhay, si Ma'am Melissa Yap, nung naipresenta po sa kanila ito. At kaya nga po, fully aware na rin po ang province of Tarlac, ang provincial government, sa mga logistics needs po ng event na po na ito. At syempre, kahit pabago-bago siya eh, no? Pabago-bago, nadadagdagan, may nababawasan. Tumutulong rin po tayo sa kahit sa pagtap po ng speakers po, resource speakers for the program. Napakaganda po nga nung line-up po ng kanilang mga resource speakers po. Mga high-level po ang mga ito.
0: Oo, puro di kampanile.
6: High-level po talaga. Kaya hindi po pwedeng, you cannot miss it po if you are interested po dito. Kailangan nyo po talaga itong makapag-register for the, kung nag-golf ka o hindi, why not? But for the for June 2 and 3, maganda pong makapunta, makilahok po sa event po na ito.
0: Okay. So, in a nutshell, yan po mga kaibigan, kung ano po itong NLABC. Ito po yung tinatawag nating 35th North Luzon Expressway. Area Business Conference. Dadaan sila sa North Luzon Expressway, papunta rito. Yung mga yes. Delegates natin.
6: Yes. SCTEC,
0: T-Plex. Yeah. Lahat ng mga Plex. May mga
6: C-Lex, if may galing nga ba,
0: Siha. Sa Nueva Ecija. Tama, may marami dyan.
5: Madagdag ko lang. Opo. Maganda po kasi makinig sa mga talks.
0: Opo,
5: kasi
0: nga po, eh.
5: Yung mga speakers, magsasabi po sila ng mga success stories nila. Mm-hmm. So, pag nakikinig, ako for example, nung nag-attend po ako nung North Luzon Area Business Conference sa Bataan, it was last year. So, marami akong natutunan. Kahit na parating ako uma-attend ng mga conferences, pero marami, every time na nakakapag-attend ako,
0: there's always something to learn.
5: There's always something na you can take home.
0: Opo.
5: Kaya yung mga success stories ng mga businessman, magandang pakinggan ho yun eh.
0: Nakaka-inspire.
5: Nakaka-inspire. Mm. So, meron kayong pag-uwi nyo, meron kayong take-away.
0: Pag-uwi nyo, may kwento kayo sa mister nyo.
5: Oo, natutunan ko na ito. Not only the networking na makukuha nyo, not only the connections, not only the business opportunities, kasi marami kayong magkikita mga businesses doon.
0: Right.
5: So, yung learnings din ang makukuha nyo sa business dito sa NLABC.
0: Mm-hmm. So with that, gusto nating ano, gusto pa na, kung meron pang gustong idagdag, si Sir Michael, baka meron kang gustong idagdag, Sir Michael.
4: Ayun po. Bale, inaanyayahan namin ang lahat na lumapit lang po sa PCCI Tarlac. Miyembro man namin kayo o hindi, kung concern ninyo ay
0: saan ang office niyo, Sir Michael?
6: Saan ang office?
4: Okay, ang aming opisina po ay matatagpuan sa Tarlac Capital Center Building.
0: Ayun,
4: sa ikalimang palapag po. Katabi po namin doon ng Department of Trade and Industry.
0: Ang taas ng pwesto nyo.
4: Nadudungo po namin yung ano, kapag may may ganap sa Maria Cristina Park. So, ayun po. Pwede po silang lumapit sa amin kung interesado sila sa North Luzon Aero Business Conference, sa golf, or kung gusto nila maging miyembro or meron silang concern ng business, na sa tingin nila pwede namin silang matulungan. Kasi gaya nga nasabi namin, PCCI Tarlac is the voice of business.
0: Mm-hmm.
4: So, lapit lang po sila sa amin. Tatanggapin po namin kayo warmly.
3: Okay. At dahil dyan, ano, ka Eskrerong Willie, tsaka kay Ma'am Frances, kay Insan. kay Ma'am Bebet, no?
0: Oh.
3: Kasama natin ngayon ng ano, yung ito, baka ma-forecast niya, no? Dahil magkakaroon tayo ng mag-host ng PCCI Tarlac at ang lalawigan natin, ano, ng North Luzon area, tama ba? Business conference. Kasama natin si ano, yung atin namang partner din naman, Ma'am Frances, sa PDRRMO.
6: Oh, no? Yes. Sino
3: yung
6: po?
3: Ating resident meteorologist,
6: oh,
3: no,
6: yes,
3: na si Sir Alvin.
0: Oh, kailangan na lang natin ng panahon eh. Para...
3: Sir Alvin, unang-unang sa lahat. Good morning. At sa wakas, nagkita naman tayo kahapon. Kumusta po kayo?
7: Sir, good morning po.
3: Ito
7: din po kayo, maganda naman po. Mm-hmm.
0: So,
7: tulog tayo ng
3: ayos,
7: malamig
3: na
7: po yung
3: malamig na. Bulan, ulan ba? Itong pagbulan-ulan itong mga sunod-sunod na araw, etso-etso na ba ito?
7: Opo. So, yung mga pag-ulan-ulan po natin na ito, ito po yung early signs natin ng transition natin ng Habagat season. Ito po yung
0: tinatawag
7: nating onset.
0: Mm-hmm.
7: So, hopefully po, maranasan na natin ito ng tuloy-tuloy kasi much needed rain sa probinsya.
0: Mm-hmm.
7: Dahil nito pong nakaraang 4 o 5 buwan, nakatanggap lang po tayo ng 7 days na ulan at 4 araw na trace.
0: Mm-hmm.
7: Kaya yung mga pag-ulan po na ito, much needed po ito ng ating agriculture, lalo na lalo na po sa kanila.
3: Tama po. So, pero masasabi na ba natin na ano, sabi nyo onset pa lang, so hindi pa naman na ideklara talaga na panahon-nahon ng tag-ulan, ano?
7: Opo. So, hindi pa po natin masabi. Meron po kasi tayong mga requirements na minimit para masabi na tag-ulan na. Sa pag-asa po, kailangan 5 araw na sunod-sunod na umuulan sa halos kabuuan ng bansa at more than 25 millimeter po yung ma-record na ulan.
3: Okay.
7: Itong so, mga... pag nabit na po yun, opo, tag-ulan po tayo.
3: Yes. Yung mga nakalipas na pag-ulan sa mga nakarang araw, ano lang yan, pulo-pulo o buong lalawigan na ho talaga? O may mga bayan lang na ano?
0: O teaser lang.
3: Oo.
7: Yung sa mga naranasan po nating pag-ulan, hindi pa po siya pakabuhan ng bansa eh. Dito lang po tayo nakaranas ng ulan sa mga parte ng Central Luzon, saka po sa mga Southern Mindanao natin, saka Southern Visaya. So hindi pa po siya actually.
0: Okay.
3: Sir Alvin, kanina nga nabanggit ko no yung intro natin, kasama namin kasi itong PCCI ano no, itong grupo ng mga negosyante dito sa lalawigan natin at magkakaroon nga ho tayo ng malaking conference ano sa June 1, 2, 3. May ano ba kayo diyan? forecast. Kumbaga, forecast kung
0: lalo na yung araw ng golf, ha?
6: Yeah,
0: na
6: June 1. Oh.
3: June 1 yung golf casino na yeah. Nakasama kami ni pare. Oh. Sige pa, ano yun?
0: Mahawak kami so, ng umbrella.
7: Mga forecast, nag-retest po tayo every 3 days. So sa ngayon po, masyadong malayo pa po yung June 1.
0: Oo nga naman.
3: Oo nga.
0: Ay, ka-eskalera ang Joe.
3: Nag-prepare na akong pumalo.
0: Hindi, sana. Yung kasing ano, yung kabuuan ng conference, ano yan eh, indoors yan eh. Ang problema lang natin talaga yung golf eh.
3: Yung unang araw.
0: Baka kasi, di baling mainit, wag lang ulan. Paano mag-i-enjoy si Ma'am Bebet at saka si...
3: So, nag-uulan, no, Sir Halbin. Paano naman po natin i-ano... kumbaga, itong paparating na ano natin, ano ba to yung El Nino naman.
0: Mm.
3: No?
7: Opo.
3: Sige
7: opo.
3: Po.
7: So, sa El Nino po natin, sa mga pag-ulan po natin, napag-usapan nga po natin.
0: Nawawala.
3: Sir Alvin, nawawala ka.
0: Buputol, may El Nino eh.
6: May El Nino.
3: El Nino.
0: Okay, na El Nino siya. Tawagan mo wala.
3: Hindi, hindi. Nandito pa sa kaya lang. Ano. Sir Alvin, medyo nawala po kayo.
7: Hello po.
3: Ayan, ayan, ayan, ayan.
0: Meron na naman.
3: O, balik tayo kay ano, kay El Nino.
0: Parang kuryente ha, pa wala wala.
3: Sige
7: po. Pag-usapan nga po natin sa El Nino, kung matandaan niyo po kahapon, sa El Nino po, ang misconception po natin is dry na dry. Pero hindi po kasi necessarily na El Nino, wala na tayong ulan. So, again po, kapag ka El Nino, yung nararanasan nating ulan for the average ng buwan ng June, yung average na nararanasan nating ulan, nababawasan po ito. Pero umuulan pa din po.
3: Mm-hmm.
7: Ang nababawasan po is yung total volume.
0: Mm, volume ng ano, ng ulan.
7: Po ng June, maulan na po ang June. So expect pa rin po tayo ng ulan. Pero mas probable po pagka nag-raise ang El Nino, mas makonti po yun sa typical na nararanasan natin sa buwan ng June.
3: Oo.
0: Okay.
3: Okay. Ito, ibibigay ko lang kay ano ha, kay paring Willie may katawan.
0: Ah, Sir Alvin, magandang umaga po. Si Willie po ito, Suke.
7: Morning, sir.
0: May tanong lang ako, balik tayo dito sa El Nino. May nadinig ako, ito pa lang El Nino natin, hindi lang isang klase, may category pa dito, may category pa, mayroong strong El Nino, may super El Nino. Ano po ba yung kategorya ng El Nino nating nang ano, ini-expect Sir Alvin?
7: Sa ating kong expectation, hindi naman po siya ay super El Nino sa ngayon. Ina-expect pa rin po natin is El Nino. Pero okay. Again po, sa ating pong nakikinig, wala pa po tayo sa El Nino. Ang nararanasan po natin init ngayon ay drought.
0: Drought talaga.
7: Following month, nung po natin malalaman kung magkakaroon nga po tayo ng El Nino.
0: Ayun, so, sana wala po, na. Ano?
7: Opo.
0: So ano pa lang pala ito? Preparatory pa lang pala dun sa... Nagpe-prepare pa lang yung El Nino. Nagpe-prepare pa lang. Okay, thank you Sir Alvin ha. Salamat po.
3: Thank you so much, Sir Alvin. Hanggang sa susunod po. Ingat po kayo dyan kasama ng mga kasama natin sa PDRRMO.
7: Opo, maraming salamat po, sir.
3: Okay.
0: Thank you. Oh, nagdala po sa ating oras na 11 minutes. 11 minutes na lang po bago mag 10 o'clock ng umaga.
3: Oo.
0: Anasan ba tayo? Ay, doon sa mga dagdag na informasyon pa. Yung kay Sir Alvin, Michael. Tapos na po sa inyo, Sir Michael. Bago kay Ma'am Frances. Si ano maulit? Si Ma'am Bebet nga ulit. Final words po. Baka meron pa kayong gustong idagdag.
5: Gusto ko lang po kayo talagang i-invite kahit na member or non-member ng PCCI ay pwede po kayong umattend ng North to South Area Business Conference. Marami po kayong matututunan dito. Katulad po nung sa akin, kahit marami na po akong na-attend ng mga conferences, marami po akong natutunan nung na-attend ako ng North Luzon Business Conference last year sa Bataan. So this time, since na Tarlac po ang host, lahat po ng mga businessmen dito sa Tarlac, ini-invite po namin. Kahit na hindi po kayo businessman, kahit na maliit lang, kung ano po man po ang inyong business, mag-attend po kayo dito kasi marami po kayong makikita at matututunan. Marami pong mga exhibits at marami pong giveaways. Ang masarap po umattend ng conference. Mga giveaways. Pupunta po kayo sa mga booth. Marami po kayong masashopping. Marami po silang binibigay ng mga eco bags. Mga raffle prizes. Marami po. Yun ang ipinupunta ng mga delegation.
0: Sana papunta tahin ako ng boss ko.
6: Yes.
5: may parakol kong TV. Oh,
0: oh, no,
6: oh, oh, ayun oh, pala.
5: Oh, baka lang, hindi ako sure.
0: Baka, baka naman po yung TV, Ma'am Bebet, sobrang laki, hindi na po namin mayuwi.
3: Eh, si Ma'am Aileen.
6: Si Ma'am Aileen.
0: Ayaw nga pala, yes. Si Ma'am Aileen. Ma'am Aileen, good morning. Si Ma'am Aileen kasama namin eh, sa, ano, sa GM Talon Diagnostics.
6: Mm.
5: Para member na po ang Talon.
0: She, member na po ba?
5: Yung Talon.
6: Hospital.
0: Yung dalawa po kasi yan, yung hospital o yung diagnostic. Baka both, baka members na pareho. Oo. Okay, si Ma'am Aileen.
5: Salamat.
0: Salamat po, Ma'am Bebet. Si Ma'am Aileen, she's one of our directors sa, ano, sa GM Talon.
6: She's very okay. Active.
0: Very active. Very. Tsaka ano, tsaka bait, bait na ali. Oo. Oh, Ma'am Frances, the pretty Ma'am Frances. Final words. Baka meron kang gusto sabihin.
6: Meron, sir. First of all, I'm glad to be back in my hometown province of
0: Bakit?
6: Tarlac.
0: Bakit? Saan ka nang galing?
6: From a month-long vacation po.
0: Oo, oh, yes. Buti ka pa. Ano yung vacation ka? Oh.
6: Buti pinayagan.
0: Okay.
6: Yeah. So, siyempre, pagbalik po, ay, hit the ground running agad. Got in touch agad with PCCI Tarlac to help promote this very exciting activity po, ang North Luzon Area Business Conference. And in fact, tomorrow, LMP, ipupush uli natin no ang mga ang agenda for NLAB-C kasi we gusto po natin na bawat bayan po dito sa probinsya ng Tarlac ay magkaroon ng active role po dito sa NLAB-C at the mayors naman are amenable to that, di ba? So yun po, even yung counterparts po natin sa mga bayan-bayan, ang mga LEDIPOS, Local Economic Development and Investment Promotions Officers, even yung BPLOs po, aware po sila dito and we're all excited po na magawa po ito sa Tarlac Province.
0: So yung mga ano siguro, pwede nating invite Ma'am Frances, yung mga cooperatives din siguro, you know?
6: Ah, yes, yung negosyo
0: rin yung mga yan eh.
6: Tama, tama. Nabanggit
3: kahapon ni Ma'am Marby yan.
0: Sana mag-attend din yung mga cooperatives
6: yes,
0: natin.
6: Yes po,
0: no?
6: And yayahin din po natin ang ating mga kooperatiba dito sa buong probinsya ng Tarlac na mag-participate din po sa NLAB-C.
0: Mm-hmm.
6: Yeah.
3: And, okay, Sir Michael. Nagpaalam na ba si Sir Michael din? Oh.
8: Yeah. Okay, so final verse po siguro since na-invite na nila.
6: Mm-hmm.
8: Mag-invite din po ako pero this time hindi lang sa NLAB-C kundi maging miyembro po tayo ng PCCI Tarlac.
3: Yes.
8: So visit nyo lang po kami sa aming Facebook page sa makikita nyo naman po PCCI all caps tapos Tarlac.
3: Mm-hmm.
8: Yun. Tapos additionally ina-extend ko po ang pasasalamat ng Board of Directors sa pangunguna po ni President Aileen Chan tsaka ni VP Jean who cannot join us today.
3: Okay.
8: Yun po, pinararating naman po nila yung kanilang well wishes sa mga tagapakinig and we hope to see everyone po sa 35th North Luzon Area Business Conference.
3: Yes. Okay. Thank you po.
0: Thank you very much. Maraming salamat po sa mga bisita natin, Ma'am Bebet, si Sir Michael, tsaka si Ma'am Frances from the provincial government. Mag-attend po tayo. Ako interesado talaga ako rito. Sana magkaroon ng chance.
6: Yes, yes. Hanapin ko kayo dun, sir.
0: Sana.
5: Oo, sana. Pag nandun na kayo.
3: Opo, opo.
6: After dito.
8: Diretso kayo. Whole day naman siya, sir.
6: It's a whole day event.
8: Takas kayo.
0: Tatakas ako. Oh, Escalera Joe, ikaw wala na. Ikaw, negosyante ka rin, di ba?
3: Oo naman, ha. Paano?
0: Negosyante rin to, eh.
3: Sa mga, yun nga, paano wagan ng, ano natin, no, ng ating mga bisita ngayon. Malaking events po itong mangyayari sa atin at sabi nga nila na isagot naman nila. Bakit ikaw nga tanong mo no bakit laging ang
0: Tarlac province
3: no ang napipili no hindi lang pang-international no si Manila yan
6: diba?
3: Frances yan no pang-national ayun ito North Luzon dahil nga may ano no may tayong mga mamamayan kasi ng ano may mga potential po tayo ano so bibisita itong mga businessmen's no demand dito sa North Luzon. Sana po ano kung pwedeng makisali ho tayo no. Lahat makikinabang ho rito no sa inaabangan nating North Luzon Area Business Conference. Sige. Hanggang sa muli po ako po si Jojo Pascual.
0: Thank you very much dating ombudsman,
3: dating businessman,
0: dating businessman. Ako po si Willie Santos mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood sa ating palatuntunang serbisyong mayap. God bless everyone.
9: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.

0: Nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
2: Time check. 10 o'clock in the morning.
3: This time check is brought to you by Kidney Care.
2: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing.
4: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care.
7: You care, we care. Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!

0: sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be
0: galing.
1: Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: The following song is brought to you by Kidney Care.
1: This song is brought to you by Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: Time check, 10:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfiflex for Plemex.
7: Ang batang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult

0: 1FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, so 1FM 96.1. Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sama

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: For liver health, level up na! Liverate Pro! Silimarina! Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay heparic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro!

0: 1FM! 1FM!
1: Ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
2: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Maganda ba talaga ang araw ninyo? Masikat ba ha sa inyo pong kinalulugan sa mga oras na ito? O merong mga manakanakang pag-ulan? For sure sa mga lugar ng Visayas, Mindanao, ano, nakakaranas po sila niyan. So far dito po sa amin sa Intramuros, mainit ano... At yun namang matinding pag-ulan ay hindi pa natin naranasan. Diba, no, mga kabahagi? Anyway, samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion, ngayong araw na ito ng Miyerkules. At pag-araw ng Miyerkules, ito po talaga itinalaga natin, ano, para sa mga usaping pangkalusugan. Yung mga concerns ninyo, yung mga sakit, no, iba't ibang kondisyon na inyo pong nararanasan, ay maaari pong talakayin natin dito sa ating programa tuwing araw nga po ng Miyerkules. Dahil ito po ay dinadevote natin sa ating Wellness Wednesday.
3: Wellness Wednesday.
4: Wellness Wednesday.
2: Kaya mga kabahagi, kung meron po kayong mga tanong, may kinalaman po sa health, okay? Pwede po kayong mag-message sa amin. Bukas ang ating text line 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi ang text line natin. That's 0921-886-6056. Po, pwede rin po kayong magmensahe sa amin, no? If you are watching right now sa ating FB Live, dun sa mga hindi pa po nakakaalam, ang FB page po natin ay dalawa. We have Radio Pilipino, wherein dyan po napapanood nyo ang mga live programs dito po sa Radio Pilipino, of course. Pwede rin po kayong mag-antabay ng mga latest news dahil meron tayong FB page na nakadevote din po para sa mga news, no? Solid news updates po sa pamamagitan ng ating bagong FB page, Radio Pilipino Digital. Okay? Malinaw na malinaw, ha? Oo, baka sabihin niyo po kasi bakit dalawa yung lumalabas. So, pareho pong sa amin yan. Okay? At dun sa mga nanonood din sa atin sa YouTube at Radio Pilipino Media Group. Ayan. Sige po, kaway-kaway na mga kabahagi. At ako po rin po ngayon ay nagsishare na, no, ng ating programa para mas marami ang makaabot. Marami ang makapanood. Gayun din po sana kayo mga kabahagi, ano? Mahalaga po, no, itong ating pag-share dahil ho, dun sa mga simple, no, itong simpleng paraan para maipalaganap natin ang mga impormasyon kaugnay po sa ating mga tinatalakay. And of course, pa, sa mga ano po natin, ano, yung mga pinag-uusapan, mga updates sa mga probinsya dahil straight po sa mga reporters natin ang mga kaganapan na ating pong ibinabalita dito sa Radio Pilipino. Yan po ang aming ipinagmamalaki dahil we have different stations sa mga probinsya na aabot natin as far as Mindanao. We also have in Visayas at dito nga po sa Luzon. Kaya updated na updated po ang lahat, okay? So, pwede kayo mag-message dyan habang tayo nagpo-programa. From time to time, binubuksan ko po, no? Etong page natin, no? Sinisilip-silip ko po yan sa para dun sa mga nagme-mensahe. Agad-agad ay makikita ko. And kung sakasakali namang hindi, andyan din po ang ating mga kaagapay sa production na kasabay ko rin pong sumisilip. If ever may na-miss ako, sila po yung napo-forward dito sa atin, ano? Para ma-shout natin, no? Mabanggit natin agad-agad at kung katanungan yan ay maitanong natin sa ating resource person today. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, so we are expecting Doc Pau Belusilio at ang ating very special guest for today, isang pediatrician. Ito po ay kumbaga, suki na po ng ating programa. Pagka ho may mga medical concerns, no, actually po pinagmamalaki ko, I have established solid friendship with this person. Kaya ho kahit anong issue medical, ha? So, mamaya po ay makakasama natin again si Dr. Bernie Balatbat, ang ating kabahaging pediatrician, and at the same time, isa rin ho siyang may kinalaman sa nutrition, clinical nutrition specialist. Yes, mga kabahagi, ha? Kaya, samahan niyo po kami mamaya ni Doc Bernie and Doc Pau. At mamaya pag-usapan natin ang kumbulsyon. Yan, ako pangunahing concerns yan ng mga magulang, hindi ho ba? Oo, may mga pagkakataong kasi na bigla-bigla na lang po na kinukumbulsyon, lalong-lalo na ang bata. No, pagka ho nilalagnat yan, no, magugulat na lang tayo, biglang, ano ba yung kumbulsyon? Diba, ito yung dun po sa experience ko bilang isang ina, no, nangyayari yan nung mga baby pa yung anak ko, no? Yung para siyang anon, nagaganyan, nanginginig, diba? Tapos, ang lamig-lamig ng paa. Yun. Ah, napakataas po ng lagnat. Yun, ano? Yun yung mga napapansin natin pagka may kumbulsyon, ano? Ang isang pasyente. Ay, hindi ko lang alam pagka medyo may edad na. So, yan po yung tatalakayin natin. Ano nga ba ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng kumbulsyon? At, ano yung mga dapat gawin, no? Pagkahugan niyan na nakakaranas po ng ang ating pasyente ng kumbulsyon. Ano yung unang-unang? Kasi natatarantay, hindi natin maiiwasan sa magulang pagka may sakit ang bata, natataranta. Pero mas natataranta po, no? Kaming mga magulang, pagka nakikita natin, nagkukumbulsyon ang ating anak o di kaya yung asawa, yung mga mahal sa buhay. Yun ang ating aalamin. Ano ang first aid, no? Na dapat nating gawin habang hinihintay natin ang assistance ng doktor. Ayan, okay? So, kung meron po kayo mga katanungan related dyan po sa ating topic for today or any questions, no? May kinalaman po sa kalusugan. Alam niyo naman, napaka-versatile po ng mga nagiging guests natin dito. Especially Doc Pau, di ba? So, you can ask anything. Hindi man po nila specialization yan. Actually po, lahat po ng doktor ay mga, kumbaga nag-aral sila, sa tagal ba naman nila nag-aral, ano? At marami po mga conditions na silang na-encounter. And kung first aid rin lang ang pag-uusapan, alam na alam po ng mga yan. Oh? Again, mamaya po ha, si Dr. Bernie Balatbat, and we're also expecting Dr. Pau Bellio Silio, na usual naman nakakasama natin pagka ganitong araw ng Miyerkules. Okay, so again mga kabahagi, ang tabayanan nyo sa second half ng ating program, makakasama natin ang ating mga balikang doktor, si Dr. Pau Bellio Silio and of course Dr. Bernie Balatbat. Yan ay sa pagbabalik ng ating programa sa Pisyo. Tum-tum-tum!
3: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
4: Serbisyo todo-todo.
5: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
6: Huling nagbabalik ang serbisyo
7: todo-todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
8: Pinuri ng pamahala ang panlalawigan ng Camarines Norte sa pangungunan ni Governor Dong Padilla. Ang mahusay na sistema ng serbisyo pangalusugan ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa ilalim ng pamumuno ni Governor Dr. Helen Tan. Sa kanya naging pagbisita kahapon at pag-aaral sa kalagayan ng serbisyo medikal sa Daluigan, ibinahagi ni Governor Padilla ang kanyang paghanga sa malaking pagbabago at pagunlad ng mga pasilidad at sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Daluigan ni Quezon. Ayon kay Governor Padilla, nagsisilbing inspirasyon sa Camarines Norte ang mga programa at paraan ng pamamahala ng Quezon sa sektor ng kalusugan upang lalo pa mapahusay ang kanilang mga ospital at serbisyong ibinibigay sa mamamayan. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng pamumuno ni Governor Tan na bilang isang doktor ay nakapagbibigay ng higit na focus at manasakit sa pagpapalakas sa mga serbisyong medikal sa Laluigan. Sinabi nito ang mga tagumpay na nakamit ng Quezon ay patunay na sa pamamagitan ng maayos na pamamahala, tamang direksyon at manasakit sa mamamayan ay maaaring makamit ang mas maayos at mas epektibong sistema ng serbisyong pangkalusugan. Nagpahayag din ang pasasalamat ang pamahala pandalawigan ng Camarines Norte sa bukas palad na pagbabahagi ng pamahala ang pandalawigan ng Quezon ng mga epektibong pamamaraan at karanasan sa pamamahala. Naniniwala si Governor Padilla na marami pang positibong pagbabago ang darating sa Daluigan ng Quezon sa mga susunod na taon at nananatiling na sa mabuting pamumuno ang Daluigan. Mula dito sa DCRT at 98.3 1FM Lucena para sa Radyo Pilipino Media Group na nagdaraos sa kanilang ika-46 na serbisyo publiko. Ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
4: Serbisyo todo todo.
7: Magandang umaga, Ma'am Mates. 1,030 na pamilya ang nabigyan ng ayuda sa San Isidro Norte bayan ng Binmali, Pangasinan bilang bahagi ng aktibidad ng kanilang barangay pista. Ang naturang aktibidad ay napagkasunduan ng barangay council sa mamumunong kanilang butihing punong barangay Honorable Remigio de Vera na magsagawa ng pagbibinda ng bingo card bilang sampakulo at upang makalikom ng pundo. At ang pundo ang kalahati ay ibinili ng mga pa-premium mga appliances at ang kalahati ibinili ng bigas. Subalit medyo kukulangin at dinagdagan ang kanilang buong suporta ng kanyang sariling pamilya upang makatanggap ng 1,030 na household o pamilya at ito'y napasaya at umuwing nakangiti at lubos silang nagpapasalamat. Ang gawang ito ay hindi lang simpleng pamimigay ng tulong kundi isang malinaw at patunay ng kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. At ipinakita nito ng isang leader ay hindi lamang mamumuno kundi tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Bukod dito, maging maayos at organisado ang pamamahagi ng ayuda sa kooperasyon ng mga barangay officials at ang mga mamamayan. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ay naging susi upang matagumpay ang programa na pinapatubad ng kanilang punong barangay. At buong suporta ang kanilang sariling pamilya.

0: nasaksihan ang serbisyo ng leader. Yan ang balita mula dito sa DWP Radyo Pilipinas Dagupan. Ako si Joseph Lumimo, nag-unat sa serbisyo tudu-tudu dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo!
2: Spin Castro na kumagatawan sa rehiyon ng Caraga ay nagpakita ng matinding determinasyon at katatagaan sa kompetisyon sa athletics matapos magdamo ng injury habang sumasali sa long jump event. Ayon sa ulat, nagtamo si Castro ng sugat sa kanyang binti na umano'y dulot ng spikes ng kanyang sapatos habang nasa laban. Sa kabila ng nararasang sakit, nanatili siyang kalmado habang hinihintay ang pagsisimula ng final hurdle event. At nagopan niyang magwagi at naging paalala sa kanyang mga taga-suporta. Kinilala ngayon si Castro bilang isa sa mga pinaka-promising na atleta ng Caraga at isa ring malakas na contender para sa medalya sa ginaganap na palarong pambansa. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP1FM Surigao, saan magpanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo!
3: Sa problema mo, may karamay ka! Serbisyo todo-todo!
4: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
5: Programa ang serbisyo todo-todo. Uy, batiin ko pala mga kabahagi natin na nanonood sa mga provincial stations. Of course, we have DZYM Mindoro, DYRBIL Cebu, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, DXOW Davao. Ayan, nakita ko po nagpaparamdam na or nagparamdam na si Ma'am Janet Lagura Pamintuan. Hello po sa inyo, Ma'am Janet. Of course, yung mga nakikinig din sa DCTC Tarlac, kayo, nandyan si Sir Tom Robinson, of course. Sa DZLT Lucena, DXCO Cagayan de Oro, and DYRM Dumaguete. Ay, hindi natin nakakalimutan ang DYRL Bacolod. Sige po, mga kabahagi, magparamdam. Siyempre pa, yung mga kawan, na yung mga nakikinig po sa 1FM. Uy, batiin ko rin po, ito yung mga nakikinig sa atin sa 1FM. Mga kawan, kaway-kaway na. Yung mga nakatutok sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.7 1 FM Tacloban, 95.9 1 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.3 1 FM Baler. Hello po sa inyo mga kabahagi, magparamdam. At please, kung kayo po'y magme-message, no? Ah, pakisama niyo na po ha, yung lugar kung po, saan po kayo nakikinig o nanonood sa mga oras na ito. Batiin ko na rin ang mga nakatunghay most of the time sa pamamagitan ng ating Facebook. Andiyan si Uno Maki, Carmen Dosa Pama, Jason Oliva, Booker Panotes, Alan Ignacio, Ma'am Rufina Rutoni, gayon din kay Lailani Salvio Villarosa, Alan Ignacio, sino pa ba? And syempre pa, ang Coffee Bean Team Mommy, sandiyan si Ma'am Josie Cinto, Dr. Zarina Buenzalida, Elaine Cristobal, Ma'am Cheryl Samonte, and Mommy Vicky Naharo. Hello sa inyo! Ay, sama ko na si Daddy Raymond. Ayun, Daddy Raymond, hello po. Again, ang tabayanan niyo mga kabahagi, nakikita ko na si Doc Pavel Yusilio. Oh, maganda po ang aming talakayan in just a short while. Ito po ay may kinalaman sa kumbulsyon, no? Ha, ito po usually concerns ng mga parents, ng mga mommy, no? Na ang kanilang pasyente po, no, lalong-lalo yung mga anak nila, 'di ba, na nilalagnat, 'di ba? Pagka tumaas na ng gusto yung lagnat, nagkukumbulsyon. Ano ang dahilan? Yeah, mga kabahagi, ang aalamin natin sa tulong ng ating mga kabahagi.

0: Doctor, of course, Dr. Pavel Lucilio and Dr. Bernie Balatbat sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo! Sa problema mo, Serbisyo Todo Todo.
1: Serbisyo Todo Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
2: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahaya. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo. Hello! Ayan, ako, marami na mga questions dito po sa atin, ha? Na ipinahatid. Ako, ibig bang sabihin yan, talagang kapanapanabik ang ating mga discussions. Pero bago yan, ha? Kamustahin mo muna natin, ha? Pabatiin na muna natin ang ating usual pong nakakasama every Wednesday dito sa ating programa, si Dr. Pau Belio Silio. Doc Pau, magandang araw.
3: Yes, magandang araw sa inyong lahat.
0: Good Doc, morning. Kamusta na? Kamusta ang mga pasyente natin today?
3: Ay, kabahagi. Mabuti naman sana. Kaya lang, hindi ako nakatulog kasi meron akong emergency early this morning.
0: Ay, kala ko naabutan ka ng brownout.
3: Ay, buti naman, kabahagi, wala naman naabutan na brownout, no, sa ating mga natulungan sa mga interventions na nangailangan at that particular time. Because sobrang hassle yon and it could also mean a life, di ba?
0: Oo, totoo yan, ha? Pero alam mo ba ang nangyayari, kabahagi, pagka nagba-brownout, alam mo, agad-agad na tumatakbo yung ibang mga, ano, ha, doon sa makakakilala, kakilala ng mga may kuryente. Kasi ang hirap matulog ng walang aircon, walang electric fan, di ba?
3: Yes, kabahagi. Yan ang concern natin at napakatumpak po ng iyong observation. Especially for patients like mine that we handle, and majority who have hypertension, who have diabetes, who have arterio or atherosclerosis of the blood vessels, yung stiffness of the blood vessels. Problematic tayo dyan. Yung mga may history na na post-MI or heart attack sa kanilang heart disease, sa kanilang genes, stroke, etc., heat aggravates their situation.
0: With regards sa convulsion, ano nga ba ang convulsion para sa iyo, Doc Pau?
3: Well, for one thing, hindi ko pa naman yan na-experience sa aming mga pasyente. Although napag-aralan natin yan, na-train tayo dyan, especially sa part ng mga first aid, preventive med, mass casualty incidences, kasi maraming causes yan eh. But first and foremost, for the understanding of everybody, the convulsion is a sudden, involuntary, no, muscle contraction and relaxation caused by basically the electrical disorder in electrical activity, no, of the body of the person.
0: Yes.
3: Now this can be caused by many things, kabahagi, but usually it can be caused by dehydration, electrolyte imbalances. It can be caused also by toxins, of homotoxins, etc. And many other things. Hindi lang naman kasi siya epilepsy eh.
0: Oo.
3: Na genetic, no?
0: Yes, sir.
3: From our end, it is uncontrollable. It is sudden. And it can also cause, of course, problems. We have to dig deeper for that.
0: Pinahapyawan na namin ni Doc Pau itong convulsion, di ba? Usually nakikita ito sa mga bata, no, Doc Bernie? Yung... Yeah. Yung convulsion. Pero sa inyo pong side na nabanggit ni Doc Pau yung kanyang pagkakaalam, no? Ano nga ba sa inyo naman para sa mga pediatrician ang convulsion at bakit usual po itong nakikita sa mga bata?
4: I think the differentiate na ni Doc yung ano eh, yung difference ng seizure sa convulsion kasi although it's the same, it's different meron siyang mga variation na talagang ano eh. Yung convulsion kasi can be due to, at least sa experience ko, nakikita ko sa mga bata, pagka tumataas ng todo-todo yung lagdat nila, pagka nag-40. Yes. Oo, what happens kasi parang naluluto yung circulation sa utak. Yung parang nag-aaroon ng misfiring ng nerves, ano? So yun yung sa cause ng ano, ng ibang-iba naman yun sa seizure, kasi yung seizure, talagang may organic illness. No, yun ang problema.
0: Yes, oo. Pero talagang, ano, pagka, matik ba to sa mga bata? Pagka tumaas ng, umabot na ng 40 ba? Mayigit 40 ang lagnat, gano'n? Nagkakaroon ng convulsion?
4: Oo. Yun, yung increase ng temperature. Siyempre, buong katawan mo, increase ng ano, temperature, 40. Sipin mo, 40 yun. It's enough to, ano, madidiscaril talaga yung function ng ano mo, yung circulation ng utak mo, no, magkakaroon ng firing ng ano. At least in explanation sa akin nung kabarkada kong neurologist eh, nung tinanong ko bakit ako hindi ko makontrol-control yung convulsion ng bata, kinakabahan na ako. So yun naman, may binigay siyang gamot kasi ni-refer ko nila. Pagka kasi gano'n na hindi ko na kaya, ni-refer ko na agad, hindi na ako nagmamarunong eh. Pero yes, may binigay sila gamot na hindi basta-basta ang pwedeng ibigay, ha. Huwag tayo mag-eksperimento, ha. Kasi may mga gamot na talagang yung mga neuro lang ang nakaalam eh.
3: Yes, no? Yes. Correct. Oo.
0: Pero, Doc, ano ang mga, ano ba talaga ang indikasyon, no? Yung bang mga sinasabing panginginig, no? Habang siya ay mataas ang lagnat, nanginginig. Parang ganun, di ba? Tapos nanlalamig ang mga paa. Yun yung nakita ko dun sa anak ko dati na nag-convulsion eh. Ano yung mga... Ano pa yung mga nakikita ninyong symptoms?
4: Ako napapansin ko sis, madalas sa ano sa ER yung nagkukulay talong.
0: Ala?
4: Pagka nagkukulay talong, kinakabahan na ako, papaano na ako, nagpapauto, hookup na ako eh. Minsan 90s.
3: Yeah. Kulay talong, tama. Oo.
0: So nagiging iba na yung kulay ng katawan ng bata.
4: Experience ko naman malamang yan dok nung nag-aano ko pa.
3: Siyempre, eggplant na yan. Oo,
4: grabe. Mahirap yan. Pagka gano'n, kinakabahan na ako eh.
0: Oh. Pero, ganito pala. Pagka palang gano'n, may mga ganyan symptoms, ano, nakakatakot na. Ano yung mga dapat gawin pala bago, para maiwasan ang pagkukumbulsyon ng bata? Ayan.
4: Yeah, sa, usually, sa ER, ang ginagawa ko, kasi kailangan mo immediate relief eh. It takes time para mag-refer ka or ikaw mismo magbigay ka na let's say ng mga gamot like carbamazepine ganon, hindi ka basta-basta kasi magbibigay, so may measure pa yung weight, yung age, ganyan. So minsan pumataas talaga yung lagnat, ang ginagawa ko, and take note ha, yung iba kasi ang ginagawa nilalagay sa malamig na tubig, no? Yung tubig ng mali yun ha,
0: binubuhusan ng tubig na nilagyan ng yelo,
4: no?
3: Room temperature.
4: Punasan lang.
0: Oo.
3: Yes. Room temp.
4: Room temperature. Kasi ano nangyayari dyan, pagka bigla mong in-expose sa malamig, yung ang nangyayari kasi, yung dugo natin, nag-iipon lang sa loob ng katawan, sa may, abdominal cavity. Kaya ang nangyayari, nandun pa rin yung init. But, if you do it yung regular temperature lang, yung room temperature, binabasa mo, tinutuyo mo, nag-evaporate, bumababa yung temperature. No? So yun yung, saka napaka-importante, nagkaroon na ako doc na experience ito eh, na agat yung dila. Talaga namang I really had to pry it open, tapos lagyan ko ng harang para hindi, kabutik maputol yung dila.
0: Naku,
3: wow!
0: Siguro matindi na rin ng ng init ng katawan ng pasyente, doc, kaya ganun, halos makagat na niya yung dila niya.
4: Hello? Yeah.
0: Yes, oo. Sabi ko nga, Doc Bernie, posibleng mataas na ang lagnat niya. Kaya nangyari yun, no? Na nakagat yung dila nung halos makagat yung dila ng pasyente.
4: Oo. Pero basta importante dito, pagka nagkakaroon ng case na ganyan, just do the first aid, no? And then itakbo nyo na kaagad sa ER.
3: Huwag
4: na
3: tayo
4: magmarunong. Kasi
3: tama
4: sometimes hindi, we have to remember, we have to find out yung cause mismo eh. Marami eh. From, pwedeng hypersensitivity reaction. Nangyari na rin sa akin yan. Bee sting. Hindi ko alam na bee sting pala yun, no? So, nung nalaman ko lang, wala kaming, ano, hindi namin alam eh. So, nag-ano na ako na epinephrine, saka ano, inalo ko na sa tubig, tapos inano, in-injection na. So, you have to address the different, yung different reasons kung bakit siya nagko-convulsion. So, yun lang. Kaya, pero generally kasi, kahit sa ER, at least ako, no, nung nag-duty pa ako, make sure na meron, usually may kasama ka namang neuro na kasama ng neurologist na duty rin eh. So, at least medyo maganda. Basta yun lang dapat isipin ng tao. Dapat, pagka ganun, huwag ka nang magmarunong, dalitin mo na lang sa ER.
0: Yes, of course. Doc Bernie, usual ba mga bata lang ang nakakaranas na ito or may matanda rin po na kinukumbulsyon?
4: Hindi, meron din naman sis. Meron kong nagko-convulsion din. Kaya lang, kadalasan, yung sa mga nagko-convulsion sa ano, sa matatanda, meron silang organic reason. May sakit talaga. Meron talaga silang ano, reason na gano'n.
0: Yan. Merong isa nag-message sa atin dito, yun daw pong pamangkin niya na nagka-sepsis, ganun daw po nagkakaroon ng convulsion.
3: Oh. Systemic
4: pwede
3: infection.
4: Pwede rin siguro, Doc, sepsis?
3: Sepsis, yeah. Systemic infection. Tapos, syempre, rinalabanan ng katawan, tumaas yung lagnat. Pwede yun. Mm-hmm.
0: Saglit lang, meron palang ilang questions lang dito. Napakahalaga nito, ha? Oo. Ito, tinatanong, Doc Bernie, paano po ba to? Pagka ho ang isang pasyente ay, sobrang taas yung lagnat, sabi daw po, pwede daw lagyan ng mga bawang para daw po mabilis na mawala. Hindi, di ba bawang nakakapag-init
4: pa nga? Lagyan mo na rin ng ato, siguro suka, saka ano, saka toyo, ano? Oo, para adobo na. Hindi. No. I don't know yung value ng bawang. Pero, trusted ko na yung bawang sa hypertension.
0: Ayan.
4: Oo.
0: Pero so,
4: when it comes to ano seizure, I'm not sure. Kayo, Doc?
3: Yeah, oo. Hindi, kasi kabahagi isa-isa lang natin. Yung bawang, o di kayolic or allicin, yan. Nagagamit lang natin yan for immunomodulation tsaka blood thinner eh.
4: Oh,
3: di ba? Hypertension or sugar. Eh ngayon, kung yan ay convulsion, mas maganda i-stabilize, idalin sa ER talaga. Alamin ko ano ba yan, cause na yan. May infection ba tayo dyan? Meron ba tayong problema sa nervous system? Meron ba tayong electrolyte imbalances?
4: Yes.
3: Meron ba tayong problema, questions sa hydration? Mga ganon? Or meron injury? Hindi natin alam eh. Kaya kailangan ng test. Eh, di naman natin matitest yan sa house. No? Pero pangalagaan na lang, pag nag-convulsion, is really yung ulo. Kasi kapag yan gumalaw, tumama yung ano, ay delikado po yan.
4: Mas walang problema.
3: Malaking problema yan. Oo.
0: Tama. Okay. Si Claire, sabi niya rito, yun daw pamangkin niya, at anak, pag nagkukumbulsyon daw, ay tumitirik ang mata. Usual naman yun, di ba, no, Doc? Tumitirik ang mata.
4: Oh, kasama yun. Mas malakas yung hatak kasi nung ano, mas malakas yung hatak nung superior orbit, you know, yung sa ano, no, superior rectus ng mata. At least yun ang napapansin ko rin eh. No? Siguro yung oculomotor nerve niya, na-apektuhan din. Pero yun yung common lang naman na nangyayari. Pero ano, yung cause pa rin naman, ang importante pa rin naman, determine the real cause ng problema.
3: Yeah.
0: Yan. Okay, so, nako, ang ganda ng ating discussion, marami pang question dito. Pero, Doc Bernie, any parting words para dun sa mga kabahagi natin? Para, una-una, iwasan, no? Para maiwasan. At kung in case na nangyari na yon, ano ang dapat talagang gawin ng mga kabahagi natin, no? Para hindi mauwi sa mas delikadong kondisyon ang ating pasyente. Go ahead po, Doc Bernie.
4: Ang parting words ko lang naman, kung hindi kasi, or pagka nagkaroon ng ganyan, mag-aral ka rin yung first aid, no? Kasi dapat talaga, actually, dapat kasama yun sa, ano, sa klase, no? Kahit high
3: school. Iyan talaga ang dapat sinama.
4: Actually, Doc, ako, no? Pati BLS dapat tinuturo na sa high school pa lang, eh.
3: Ako, suggestion yan na kabagi, SFA sa grade school. High school, DLS. Tapos, yung advanced life support with mass casualty incidents doon na sa college.
0: Diba?
4: Kung kaya or kung kaya nila sa high school, why not, 'di ba, Doc?
3: Oh, why not? Pero, oh, 'di ba? Maganda 'yun.
0: Ayun.
4: Basta importante diyan, ano, huwag na kayong mag-eksperimento. Huwag din nang pakinggan yung kapitbahay ninyo, not unless doktor yung kapitbahay ninyo, okay lang.
0: Oo.
4: Sa ano, no, sa aso ng anong kapitbahay ng kamag-anak ninyo, huwag na. Dalhin mo na sa ER. No?
0: Yes. 'Yun ang pinaka-importante.
4: Kasi natatakot yung iba, mahal daw sa ER.
0: Tama.
4: Alam mo kung pagdating naman sa ano pagdating sa pera, yung pera kikitain mo kaysa naman yung buhay ng anak mo. Okay?
3: Buhay.
0: True. Ayan, makinig kayo maigi kay Doc Bernie. Para sa mga gusto magpatingin kay Doc Bernie. Ayan, Doc, i-ano naman para dun sa mga gusto po. Uy, marami tayong mga listeners and viewers dyan sa Caloocan. Yeah. Nakikita ko po ng mga nagpaparandam sa atin. Doc Bernie, go ahead. Saan po kayo pwedeng pasyalan ng mga kabahagi natin?
4: Yung clinic ko dito lang sa tapat ng SM Central sa Gandaan. Yan, yung task ng Jollibee.
0: No?
4: So, gagawin ninyo, ganito, punta muna kayo ng Jollibee, bili kayo ng ano. Happy na ito.
0: Dok, ha, sisingiling kita. Ayan. Kasi ho, napakayaman po ni Doc. Nagre-renta po sa kanya yung mga establishments na yan. Doc Bernie, thank you very much. Mabuhay po kayo. And regards kay Ma'am Annabelle and also sa mga kids po. Thank you very much, Doc Bernie.
4: Thank you. Sorry.
3: Thank you, brother.
4: Thank you, Doc.
3: Yes.
0: Okay. So, yan po si Dr. Bernie Balatbat na kasama namin ni Doc Paubelia Silio ha, dito sa ating Wellness Wednesday. Break muna tayo, yeah, mga kabahagi. Magbabalik ka agad kami ni Doc Paubelia Silio.
5: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
6: Serbisyo todo-todo.
7: Isang oras ng talino, kaalamat. Kasaysayan tuwing Sabado ng umaga
8: sa Himpapawid na
9: Professor on Air.
7: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
9: Professor on Air.
7: Talino, kaalaman at kasaysayan
9: for everyone.
8: Professor on Air.
7: Kasama si Professor Willy Perez.
9: Professor Willy Perez.
7: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Filipino Media Group.
9: Ang radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lami at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
10: Online at on air.
7: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
10: Balagbagan na!
7: Muling nagbabalik
6: ang serbisyo todo-todo.
7: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po kami ni Dr. Paubelia Silio. Dr. Kanina ay nagtanong si ano, actually hindi ko na binasa kasi parang nag-define mo na no, yung question ni Booker na yung pagkakaiba ba, may pagkakaiba ba yung sinasabi na convulsion at saka seizure. So, it's a different thing talaga, no, Doc Pao?
3: Yes, yes, kabahagi. That was already discussed by Brother Doc Bernie, no? Well, as I mentioned first in clarity, the topic is convulsion. It is the sudden involuntary contraction and relaxation of muscles due to the chaotic or the electrical activity that is imbalanced within the body. Now, on my perspective and in my specialization, how could we prevent that? Usually the causality of that is an electrolyte imbalance.
0: Electrolyte.
3: So therefore, yes, you should have to take a look at that, you assess that, or you replenish. Or the body hydration can also come to play and you have to address that. Of course, you also have your fever. Therefore, you have to what we call regulate your thermodynamics. Hindi ka pwedeng sobrang init, hindi ka pwedeng sobrang cold. Tama lang. And usually, this is at 36.5. Alright? 36.5. Kay Doc Bernie kasi kabahagi is pediatrics, no? But in the same banana with the adults, usually kapag may sakit, tumataas na talaga yung fever at 40 degrees Celsius, you really have to give medication or medicine. And then other follow-ups for that, CBC, hematology, alam natin.
0: Mga laboratories.
3: But if you go, yes. Pero kabagi, you have to go deeper, no? If convulsion happens, and it happens recurrently, baka it's more than that. You have to bring in your neurologist.
0: Yeah.
3: You know, you have to check your MRIs or your CT scan. Baka may injury naman doon. Sa brain, hindi natin alam, or sa nerve system, or sa spine.
0: Tama.
3: Right? Pero ang payo ko lang kabahagi, before we go, is sa preventive, integrative preventive side, is adequate sleep. Okay? Ample amounts of water, which is usually 2 liters to 2.5 liters a day, 30 minutes of exercise or exposure to the sun, na hindi high intensity, proper nutrition. So yung nutrition mo, hindi pwedeng pro-inflammatory diet, hindi pwedeng acidic diet, hindi pwedeng high sugar. Magkakaproblema tayo dyan, no?
0: Okay.
3: At the same time, stress management.
0: Yan, no? So, linaw, ano, ha? Tubig, ha? Exercise, tulog, at saka yung management natin talaga sa stress. Bago tayo tuloy magpaalam,
3: yes, ba?
0: Go ahead, baka may parting words ka sa mga kabahagi natin?
3: Well, kabahagi, nasa transition stage naman tayo siguro na ng tag-init, no? At tag-ulan. At na-experience natin kapag mainit, mainit talaga. So please, for those who have sakit po sa puso, hypertension, diabetes, or who have stroke, history, mga ganyan, aneurysm, ingat po kayo, hydrate po kayo, stay in a cool place. Especially for those patients who have cancer also, do not allow yourselves to be exposed, no, sustained. Dito po sa, usually around po, kabahagi, 38 to 42 degrees Celsius na ba? Ganun, no? Ingat, ingat po kayo. And hydrate po kayo. And if you need any help with respect to combating cancer or degenerative diseases, you can reach me at 0921-617-6103 or at DOCPAO Republic, no? FB page po natin yan to assist you with the St. Stamford Medical Group Modern Cancer Hospital. Thank you very much, ma'am.
0: Okay, maraming salamat, Doc Pao. And syempre, kay Miss Ango, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at kay Antoine Mikhail. Thank you very much din sa ating co-pilot for today, Vincent Taroga. At kay Lance Siping, nakita ko si Lance, no? Si Lance ng LPU. And Mark Austrias, also from LPU. Sa mga trainees natin from Bulacan State University, Katleya Nebrida, and Fran Scene Bacani, of course, Engineer Dave, maraming salamat po. Mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko, patudo! Ha? Dito yan sa serbisyo,
3: serbisyo.
0: Patudo!
11: Serbisyo, todo-todo!
12: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan niyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
13: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, kasama si Matt Mignon sa programang Handang Makinig, Umalalay at Maglingkod.
11: Serbisyo Todo-Todo!
13: Dito lang sa 1FM at Radyo Pilipino.
11: Arr!
14: Kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahapid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
1: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026. Alive!

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: Time check 12:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Mga suki or

0: new Alaksan Extra.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra kanina. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: For liver health, level up na! Liverate Pro,
7: Silimarina,
6: multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
4: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata as na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
10: Mahalagang paalala,
9: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
11: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule.
8: Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Master. The genie of the lamp has heard your summons and will obey.
18: It's the dance.
17: Your wish is my command.
19: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Summer's here, KBWU. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BWU's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BWU's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa kagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
17: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Good afternoon, everyone, mga kawan, traffic man sa daan, toxic man sa trabaho, pero ngayon ay walang pasok. Kaya chill-chill lang muna tayo sa mga kanto sa inyong mga bahay o sa inyong mga bahay ng inyong mga kaibigan. Samahan niyo ako para sa isang pinakamasayang tambayan sa area. Kung inyong kasama at ang bagong lumang maghahatid ng good vibes. Muli, si Master Chinito sa kanyang programang Master of the Universe. This is your ultimate afternoon session ride. Good music, real talk, at solid entertainment all the way to in na po. Dito lamang sa inyong favorite FM station na kung saan ang hapon ninyo ay hitik sa musika tamang pampakalma. 1FM 96.1 Tarlac.
1: This is your only one. 1FM.
2: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta may dating, may kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
3: It's 1:15.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
2: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagpiflex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: More music, back to back, 1FM.
10: This song is brought to you by
11: Optin Lutein Capsule.
10: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
11: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1 FM 96.1.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
17: This is a journey into music and sound.
18: Sounds beyond cool.
19: All systems are go.
20: Check this out. Pump up the volume.
21: 3, 2, 1. Start your engine.
22: This is 1FM.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-case ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilang mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex.
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sama sa

우하우 우하우 우하우

0: And of course, that was Jaira Lim. I wonder how is he related to me. Hindi ko alam kung baka magkamag-anak kami na to. The song Magkabilang Mundo. And of course, that was the other one. It was Uhaw by Dilaw. Sounds like, diba? But then again, of course, FYI lang po, Dilaw is actually the band Dilaw. Actually, they are composed of two members. And they're all the way from Baguio din, no? Parang nakaka-inspire yatang umakit ng Baguio. Went to Baguio as a friend, sabi nga nila, diba? At they all came up with this song, Uhaw, which became a very, very, paano ba sabihin na natin, naging theme song ng lahat. At hindi ko talaga makanta to sa video, okay, lalong-lalo na itong Magkabilang Mundo. But I'll try to sing it on our video key. Anyway, so now we are on our second hour stretch of our program. At tayo ay nasa coffee work mode na. Pero ano nga ba itong Master of the Universe? Ano nga bang meron sa Master of the Universe? Pero syempre, pag sinabi natin Master of the Universe, eh, yan si Master Chinito. Pwedeng ilabas natin ang interactive vibe natin. Meron kayong gustong sabihin about love, about life, about mga hugot ninyo, or yung mga rant ninyo, pwedeng-pwede po natin yan isama sa ating program ng Master of the Universe. Kasi nasanay ako dun sa ano eh. Nasanay ako dun sa kabila as a chronicles. No? But then again, syempre, tayo ay nasa ikalong oras na ng Master of the Universe. Kaya sana po ako isamahan ninyo. We only have like how many minutes left ba? We only have 45 minutes left ba? Yeah, most likely 45 minutes left. Maraming salamat po for tuning in. At syempre, bago tayo mag online sa ating Facebook, no, alamin ko lang muna kung paano nga ba ang mag-Facebook dito sa ating 1FM, diba? But then again, maraming salamat po for tuning in. Please do support me for our program, The Master of Universe. And thank you po sa lahat ng mga nakikinig, sa ating mga listeners from Gen X, or sabi mo ng previous Gen pa, no? Until ngayon, Gen Alpha. Please tune in for more music only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: 1FM. 1FM. Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection.

0: Inyo ng Telel Kuwan.
1: Mga suki! Order na!
2: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
1: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kareb.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverite Pro. Ang Liverite Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverite Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverite Pro. Mabibili ang Liverite Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverite Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverite Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi,
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: This song is brought to you by
17: Optin Lutein Capsule.
16: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: Number one.
2: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
3: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
7: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: One FM.
3: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

pagkakalo, pag-usap ka sa limotipo, at yung pagmamantago, kisi, para din.

0: And of course, that was Mr. Pure Energy. Yan, ganyan dapat. Dapat masaya. Hataw Na. Yan, who can still remember the movie with the same title, Hataw Na, of course, with no other than our Miss Universe, Miss Daya, our former Miss Universe, Miss Dayanara Torres. Yan, at kasama po ang ibang mga ang TV kids. So, sa inang 4:30 na ang TV na. Nako, panigurado, alam ninyo ang sayaw ng Hataw Na along with the maneuvers, ang mga backup dancers po. Siyempre, ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Yan. Shoutout po sa lahat mga nakikinig kay Le Misera. Hello po, anak. Nako, hanggang dito. Talagang inabutan na tayo, no? We only have like how many minutes left? Yan. Meron na lang tayong 15 minuto bago tayo ay humataw pa uwi. Siyempre, at kinakailangan naman nating ipahinga ang ating mga boses. Yan. So, there you go. That was Hataw Na by Gary. Pero kanina, narinig din natin, no, isang version naman ni Manilyn Reynes, yung Mr. Disco. This was the song way back in the 80s, originally, no, kasi cover na lang po yung kay Manilyn Reynes. It was Mr. Disco. Yan. Sa lahat po nakakarinig po ng kantang yon, siyempre, usong-uso no ng mga clubs at mga diskohan. Anyway, tayo po'y magbabalik sa 1FM 96.1 Tarlac with Master Chinito sa kanyang programang Master of the Universe.
1: 1FM! 1FM! 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: And that was Manila Girl by the band, the ska band, the Putres Ska Band, okay? So just to make it clear, yun po talaga ang pangalan ng kanilang banda. It's a ska band. It's a Jamaican-inspired plus British music. Yan, influenced by Jamaican and British ang kanilang songs or lineup of songs, no? The name Putres Ska, Manila Girl, ayan. They also had their... ano ba, isa pang song na Tainted Love. Try to listen to them. Sa mga batang 90s po dyan and who started loving ska, no? Because of them, I suddenly love ska, honestly. And did you know that one of the former members was actually no other than our iconic and isa sa mga hosts ng kanyang show, ang Balagbaga, no other than Miss Tuesday Vargas. Yan. Is a former member po siya ng bandang Putres Ska, who replaced her nano, si Myra Ruwaro. Yan. So there you go. That was Putres Ska with the Manila Girl. Marami pa pong mga songs ang kanilang banda. But then again, syempre, still you're listening to OPM Wednesday. It's today is May 27, 2026. So sana po eh nag-enjoy po kayo sa aking dalawang oras ng programang Master of the Universe with of course Master Chinito. Thank you for listening everyone at sana eh maging happy lang po tayo for today, ano? And please don't forget to like, follow and share 1FM 96.1 Tarlac dito lamang sa Facebook page natin. And you may also follow me on my TikTok account, that's JONNEL28. Once again, this is Master Chinito sa kanyang second program, ang kanyang Master of the Universe with Master Chinito. And shout out muna sa ating mga tagapakinig dyan sa may downtown public market. Ganun din sa mga estudyante na naghandang-handa na sa kanilang pagpasok. At make sure that all are complete, even including the uniforms and the shoes. If not, at itinatawag natin na arbor, di ba? Yung the word na arbor. Yan. At sa lahat po ng mga taga-Tarlac, nako, paano yan? Di today and tomorrow, lagi po tayong nakapahinga niyan, ano? Today is Wednesday, so it's Philippines holiday. It's Idil Adha. And then tomorrow naman dito, meron din tayong holiday dito sa Tarlac. So, Friday. Yeah. But then again, siya maririnig niyo pa rin ako tomorrow. This is my first day. At hindi naman siya nakakaba, actually sanayin lang naman yan. Shoutout po sa aking mga estudyante ng USST, hello po sa inyo. Ganun din sa mga mommies and daddies natin, na relax lang, kalma lang po kayo mga mommies and daddies, no? wag natin idaan sa init ng ulo ang lahat. And by the way, shoutout po kay Mommy Alice and kay Mommy Leng and of course kay Sir Tom Robinson. Yan. Salamat din po, maraming salamat kay Sir Jericho at kay Sir Carlo for assisting me. Ayan, so sana po bukas samahan niyo ulit ako sa aking programa mula alauna hanggang alas 3 from 1 PM to 3 PM dito lamang sa 96.1 1FM Tarlac. Ay, shoutout po. Shoutout KJ, pakisan niyo pa rin. Love ko pa rin siya and kahit na marami silang hindi na pagkakasunduan. Ay nako, lagot ka ngayon. Lagot ka, Jay. Ano ba na hindi niya na pagkakasunduan? Anyway, shoutout din po kay Christian Turgues at sa kanyang pamilya na ngayon ay pabalik na. No? Pabalik na ng papunta ng Manila sa NAIA at babiyahin na pabalik na ng California. Shoutout po sa inyo. And please take good care of yourself, mga guys, mga mommies and daddies. Muli po, before I go, let me leave you my Chinito advice. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ka ng taong mahal mo. Mas masarap pa din yung magpakatotoo ka sa sarili mo. Once again, this is your Master Chinito sa kanyang programang The Master of the Universe. Once again, here on 1FM 96.1 Tarlac. Paalam everyone!
1: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. dito lamang sa 1FM 96.1.
2: It is now 3 o'clock.
3: This time check is brought to you by Kidney Care.
2: Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
6: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
5: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
6: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
5: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
8: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
9: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
10: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po!
10: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Sa

0: Mora Street, San Roque, Tarlac, Eskom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Tuhod, siko, baywang.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro!
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
6: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mm-hmm.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So, being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: mama mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: You're only 1FM!
11: 96.1
10: Kabalin!
12: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: This song is brought to you by Liverite Pro.
14: May silimarin na,
13: may multivitamins pa.
14: Yan ang Liverite Pro.
13: Tulog sa pangangalaga ng atay,
14: liver up na tayo
13: with Liverite Pro.

0: nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
2: It is now 4 o'clock.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
4: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This time check is brought to you by iBerry.
6: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Helpline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
8: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
8: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Pangatlong patinig ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: So, being sponsored by M. Lulier.
4: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: Song brought to you by iBerry.
13: iBerry for healthy eyesight.

0: Na.
1: Liverate Pro.
0: Silima rin na.
1: Multivitamins pa.
0: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
1: Liver up na!
0: Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
6: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Masalagundi, Plemex.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Lalo ang porma mo!
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 5 o'clock.
3: This time check is brought to you by Kidney Care.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
9: Mark Stevia Food Supplement.
8: Ang pinakamainam inam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
9: Mark Stevia Food Supplement.
8: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: VX Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: The following song is brought to you by Kidney Care.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's now 5:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Jmar, Dudu Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Mga suki, order na!
11: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
12: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: One FM.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: One FM.
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Charles. Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 6 o'clock.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
11: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
12: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
11: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
18: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
19: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: The following song is brought to you by iBerry.
4: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
20: 1, 2, 3!

0: Pakikipag-sabay-sabay tayo!
1: 1FM! 1FM!
2: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
3: It's 6:15.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
7: family. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 6:30.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: For liver health,
7: level up na.
6: Liverate Pro.
7: Silima rin na?
6: Multivitamins pa.
8: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
9: Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
10: Liver up na! Liverate Pro!
11: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: May silimarin,
15: may multivitamins pa.
16: Yan ang Liverate Pro.
17: Tulong sa pangangalaga ng atay.
18: Liver up na tayo
19: with Liverate Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata as na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
14: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
1: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Pa-order pa po!
13: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
16: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
12: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
12: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
12: with Liverate Pro.
5: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 7:15.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi na uugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
2: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang.
4: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
4: sa mga butika,
2: pharmacy,
4: drugstores,
2: tindahan
4: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
2: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee.

0: 10-in-1 plus 1 gumpay sa kalusog. Bakong anong trending yung sabon? Ito na ang benefits sa bulsa. Producing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang kutis na blooming. Gluta para sa skin. Sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dao po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan ng mga muli sa ating po naman balado dunan. Atin sa atin yan ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento sa ating po namang programa, tara na, tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating programa.

0969-226-9623, mga kaibigan, ang adi po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balatuntunan. Tawag nyo na po. Yung ating mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating balatuntunan. Siyempre pa, mga kaibigan, available po yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores sa inyo po namang mga lugar, mga kaibigan. Hindi lang yan, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Available na available din po, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Pati yung ating po namang sabon. Ang ating po namang rice 4-in-1 premium glow soap.

0969-226-9623 ang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan. Tawag lang po 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po naman numero.

Eto, sabi dito mga kaibigan, Kuya Boy, saan po ba mabibili ang rice coffee dito po sa aming lugar? Taga Dinalupihan, Bataan po kami. Teka lang po, at titignan po natin dito po sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Bataan. Saan ngayon? Dinalupihan. Ito po, dyan po sa CarePro Pharmacy at saka sa kay opo, CarePro Pharmacy dyan po sa Dinalupihan. Meron din po sa Bataan mismo, sa Balanga, Value Health Pharmacy sa Balanga. Sa Bataan mismo, RMF Pharmacy, Consumers Drug, Marks Pharmacy, Drug Mix Pharmacy. Yan po yung pwede po nating mabilhan ng ating po namang produkto dyan po sa Bataan.

Ito, galing po naman sa Kulasi Antique. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Meron po akong rheumatoid arthritis. Makatutulong ba ito sa akin? Opo, bukod po sa iniinom po ninyong gamot, galing po sa doktor kung sakali pong meron po kayong maintenance, ano po, at meron pong reseta sa inyo ang doktor, makakatulong po ang ating po namang rice coffee, ano po, ha? Tandaan, ang ating po rice coffee ay hindi po gamot. Makakatulong po ito sa inyo sa inyo po naman mga iniindang karamdaman. Sa Kulasi Antique po mga kaibigan, ano po sa nag-text po sa atin. Available po dyan yung ating po namang rice coffee sa Farmacia Felicidad at Jed K. Pharmacy. Muli, dyan po sa Antique, Kulasi Antique, Farmacia Felicidad at Jed K. Pharmacy. Dyan po natin pwedeng mabili yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1. At meron na po tayo mga testimonya patungkol dyan sa rheumatoid arthritis na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Again, hindi po gamot ha. Ang ating rice coffee do po ay makakatulong po naman. Supplement kumbaga mga kaibigan na makakatulong po naman sa ating po namang mga iniindang karamdaman. Ang inyo po namang kondisyon, which is rheumatoid arthritis, ay higit pa po sa karaniwang arthritis po yan. Isa itong autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang sarili nitong mga tissue. Karaniwang tungkulin po ng immune system ang protektahan yung katawan laban sa sakit. Ngunit sa rheumatoid arthritis po, ito po ay nakatuon sa mga kasukasuan at iba pang bahagi po ng ating katawan. At meron na tayong testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1 sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1. Araw-araw lang po tayo dapat umiinom po nito nang sa gayon ay maibsan yung iniinda po nating karamdaman. Kasi nga, sabi nga natin, yung taglay po ng ating rice coffee ay yung nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan.

Sa pangalan na po ng ating rice coffee, mga kaibigan, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Lagi po natin sinasabi yan. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi kapag nagkamali tayo, mawawalan tayo ng gana na maghanap pa ulit. Dahil nagkamali tayo, mga kaibigan, masasayang yung pagkakataon na kayo po'y matulungan ng ating po namang rice coffee.

Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po ninyo tawagan sa ating po namang paladudunan. Kung may mga nais po kayong maibahaging kwento dito po sa ating programa. Kung sakali man po mga kaibigan na...

0: kayo po ay may mga nais na maibigay na kwento at katanungan dito po sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ano po? Gina Opal from Ibaan.
0: Gina, okay po. Taga? Taga saan po kayo, nanay?
1: Taga Ibaan po, taga Ibaan.
0: Ibaan?
1: Batangas.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si nanay Gina?
1: 57 po.
0: 57, okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, nanay?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba?
1: Parang ano pa lang po, 1 year.
0: 1 year na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nanay, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, kasi po, ay ako kami po ay ano, solid yung listeners. Eh, yung pong lahat na nagpe-testimony, ay na-challenge po kami.
0: Opo.
1: Kaya, nag-try po kami.
0: Opo. Nung kayo po ay mag-try, nanay, bago po kayo mag-try, may iniinda po ba kayong karamdaman dati?
1: Opo, lagi po masakit ang mga baywang. Kasi kami po yung mga maghahabi.
0: Ano po
1: alam
0: yun?
1: Alam niyo po ba yung naghahabi?
0: Ano po yun?
1: Weaver po, weaver.
0: Ah, yun, opo, opo. Gumagawa opo. Ng mga tela.
1: Kumot, opo, tela, opo.
0: Tama po yun, opo. Napakaganda po ng mga ginagawa po ninyong yun. At nanay, so dahil po doon sa mga sakit-sakit na yun, nagkaroon kayo ng pagkakataon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay po, okay po. Maganda po ang impact.
0: Maganda, opo.
1: Actually, ang akin po mga kasama dito ay almost senior na. Pero umiinom din po sila noon.
0: Umiinom din po sila ng ating rice coffee?
1: Yes. Yes po, mga 75 years old na po, 72, 70.
0: Ano naman po yung kwento nila tungkol sa pag-iinom ng ating rice coffee? Nakakatulong rin po ba sa kanila?
1: Opo, nakakalakas daw po. Nakakalakas.
0: Nakakapalakas
1: ng katawan. Yung mga dating nanlalambot, ngayon naninigas.
0: Ganun po ba yan? Very good po.
1: Opo, kaya masaya po kami dito sa aming weaving center.
0: Ah, halos po lahat kayo dyan. Umiinom ng ating
1: kami
0: rice coffee.
1: Kami po kababaihan. Opo, kababaihan po kami.
0: Ay, nako, napakaganda po naman. At lahat po kayo dyan, nainom na ng ating rice coffee. Very good po, nanay.
1: Opo, kami po from Ibaan, Batangas.
0: Yes, nakakailang sachet naman po kayo sa buong maghapon?
1: Tatlo po, para mas talab.
0: Talaga, tama yun. Okay po.
1: At, kahit mahal. Hindi, I mean, kahit madali maubos.
0: Opo, kasi nanay, sabi nga natin, kung magkakaroon tayo ng problema sa kalusugan, mas lalong gagastos tayo ng mas mahal.
1: Mas malaki. Diba?
0: Mas malaki, opo. Mas mainam na po ito na umiinom tayo ng ating rice coffee. Masarap sa pakiramdam at malayo tayo sa mga karamdaman. Yun naman po yung importante sa atin, di ba? At nagagawa natin yung lahat ng ating po namang mga gustong gawin sa araw-araw. So, Nanay Gina. Sa inyo pong pamilya, bukod po sa iyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Mister po, mister.
0: Ay, very good po, nanay. Very good po. At ano naman po yung napansin po ninyong nagbago kay tatay?
1: Ah, dati po yung malambot, di ngayon yung nanay matigas. Ang ganda ng tawa ni sir.
0: Talaga lang, ha? Opo. So, ibig sabihin po nanay, talagang sa tuloy-tuloy
1: na... Effective po, effective.
0: Effective talaga. Effective. Thank you very much po, nanay. Opo.
1: Sana makarating kayo dito sa aming weaving center para makita ninyo kami.
0: Oo nga, sana. One of these days, magkita-kita tayo.
1: Madali pong makita, eh. Madali pong i-search.
0: Sige po, nanay. Hayaan po ninyo.
1: SM Sunrise Weaving Association.
0: Wow. Ano po yung mga ginagawa ninyo? Mga kumot, mga ganun?
1: Kumot po, tela. Opo, yung mga ginagawang mga damit ng mga fashion designers.
0: Wow.
1: Kami po yung weaver. Kami po yung nagahabi.
0: Ang galing nyo. Ang galing nyo po, Nanay. Opo. Maraming maraming salamat opo. Po sa inyo.
1: Opo. Mga ilang, sir, pa-shoutout po sa aking mga weavers na kasama dito.
0: Go ahead, Nanay. Batiin nyo po lahat ng mga nandiyan po sa ano nyo, sa lugar po ninyo. Go ahead po.
1: Okay po. Binabati ko po ang lahat pong kasama dito sa SM Sunrise Weaving Association, si Maring Dory, si Ate Aning, si Sister Edith, si Ate Prosy, si Ate Pising, si Ate Bioli, at ako, si Sister Gina.
0: Yeah. Maraming salamat.
1: Marinig namin sir. Yan yung sir sa radyo.
0: Yes. Nanay, saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Ano po? The Chavez Pharmacy po sa Ibaan, Batangas.
0: Sa Ibaan, Batangas. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Minsan po ay nagkukulang din. Ay di, tama. Ano po, nabili na po. Tsaka po kay Arenas Pharmacy.
0: Arenas Pharmacy. Nanay na...
1: At Kalalo Pharmacy. Meron din po.
0: Nagamit na po ba kayo ng ating sabon? Yung bagong sabon po natin?
1: Ay, hindi pa, sir. Magtatry pa lang. Ano ba po yun? Nakakaganda, nakakaputi.
0: Nako, nakakaganda ng kutis po natin. Yung lahat na mga... Yung mga dark spot po natin. Ay, nako, mapapantay po yan, Nanay. At the same time... ito po kasi ay anti-aging. Ang ibig sabihin, mas madidelay yung pagtanda po natin. O, di ba? Yung po yun. At makakatulong po sa atin. Protection din sa ating balat. Sa matinding sikat ng araw o kaya sa sobrang hangin. Yung po, Nanay. At talagang napakaganda po ng ating sabon. Dahil po meron tong kojic, meron pong gluta, may papaya at carrot extra.
1: Ah, sama-sama na pala.
0: Yes,
1: sama-sama
0: lahat po yun. Na. Yes po. Kaya nga po, rice 4-in-1 premium glow soap.
1: Wow.
0: Ngayon po yun,
1: Nanay. Okay, sir. Thank you so much.
0: Thank you so much po. Balitaan niyo po akong muli, Nanay Gina. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. God bless po.
1: Thank you. God bless.
0: Po. Thank you very much po.
1: Apo. Okay.
0: Si Nanay Gina ng Ibaan, Batangas. Nasa weaving center po sila, mga kaibigan, at kumpletong-kumpleto. Lahat po sila nainom na ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Yan po yung sinasabi po natin, mga kaibigan, na yung tuloy-tuloy at tunay na umiinom ng rice coffee, mga kaibigan. Yung totoong umiinom ng ating rice coffee, mga kaibigan, ay ganyan po yung nagiging epekto po sa kanila. Ng pag-iinom po ng ating rice coffee mix, herbal coffee, 14-in-1+1. Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero na pwede po naman... tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Linda po, ng San Jose, Camarines.
0: Nanay Linda, okay, ng San Jose, Camsur. Okay po, ilang taon na po si Nanay Linda?
2: Okay lang po.
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po, Nanay?
2: 71 po.
0: 71.
2: Okay. Happy fiesta po dito sa amin.
0: Ay, happy fiesta po sa inyo. Dyan sa San Jose, Camarines Sur. Happy fiesta po sa inyo. Ay, nako.
2: San Jose Partido po.
0: San Jose Partido. Dati na fiesta ako dyan.
2: Salamat po.
0: Oh. Anyway, Nanay, kayo po yung umiinom na ng rice coffee?
2: Mag-iisang taon na po, sa July.
0: Sa July, okay po. Nanay, kayo po, ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Boy, kasi yung narinig ko po gado kay Ren ng Tugdraw.
0: Apo?
2: Sabihin niyo po sa kanya, magpatawa siya, baka yun ang gagagaling sa kanya.
0: Mag-ano po?
2: Magpatawas.
0: Magpatawas?
2: Opo, baka yun doon siya gumaling. Hindi daw kasi siya gumaling sa rice coffee.
0: Ganun po ba? ano po yung ano niya sa kanya?
2: Magpatawas po.
0: Magpatawas.
2: Kumbaga sa, dito po sa Bicol, magpasantiguar.
0: Ah, okay. Okay po na.
2: Sa Tagalog po, sa Tagalog, magpatawas siya. Baga doon lang siya gumaling.
0: Bakit po nanay? Kayo po ba nanay ay natulungan ng aming rice coffee?
2: Ayo po. Malaki po.
0: Malaki yung naitulong sa inyo, opo. Sabi po kasi nung nakausap natin kagabi ay wala daw, sabi niya. Nag-iisa lang siyang at baka ano lang po.
2: Kaya nga po, baka pag nagpatawas siya, doon siya gumaling.
0: Ah, ganun po. Okay po, nanay.
2: Sige. Sana naririnig na, sana nakikinig siya ngayon. Rin, magpatawas ka.
0: Tama, opo.
2: Kuya Boy.
0: Po.
2: Kuya Boy. Kung mayroon kayong sabon, sana pwede po bang may shampoo?
0: Shampoo din. Oh, hayaan po ninyo at baka po pinag-iisipan na yan ng ating management. Kapag meron po, bakit
2: shampoo,
0: po?
2: Shampoo, lotion.
0: Ay, yung pong ating sabon, parang naka-lotion na kayo noon.
2: Ganun po.
0: Oo, maganda po yun.
2: Shampoo na lang po.
0: Okay, nanay. Sige po, maraming salamat po. Happy fiesta po sa inyo dyan, opo. Nanay Linda. Apo.
2: Kain tayo.
0: Salamat po, nanay. Thank you, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Salamat.
2: Hindi naman po ako nakapagluto. Hindi ako nakakita na.
0: Ah, okay po. Pero may handa po kayo.
2: Apo. Konti.
0: Konti, okay po.
2: Tama lang,
0: okay po, nanay. Thank you, nanay. God bless po sa inyo.
2: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Maraming salamat po. Opo, bye-bye.
0: Ayan si Nanay Gina. Si Nanay Linda. Sabi ni Nanay Linda, magpatawas daw yung... Opo, tama po. Anyway, maraming salamat po naman, Nanay Linda, ng San Jose. Oh, happy fiesta po sa inyong lahat dyan, sa mga taga-partido San Jose. Fiesta pala dyan ngayon, oh. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Mayroon ako, Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya nung po ng rice coupe. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako yung natutuwaan. Pag po ako na-ako pa po ng yung programa, tuwan-tuwa po ako. Po yung natutumban noon yung lagi. Mm-hmm. At maya, akin po, pasyasyaga ko po nung pag-inom ng rice coupe. Gumaling na po ako. Tapos po ako may gout. Mayroon pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay? Yung sabi po ninyong gout?
4: Wala na po. Wala na rin ang high blood.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
6: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
7: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
8: This is your only one. 1FM.
9: It is now 8 o'clock.
8: 96.1.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It is now 8:15.

ko makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: only 1FM.
1: You're only

0: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1. Time check, 9:15.
1: Classic! Classic! Classic!

0: your only one FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.

0: Dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: This is your only one.
3: Your only one.
2: Your only one.
3: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
2: 1FM.
4: Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
4: Magaan ang pakiramdam, ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
5: Maximo Dimag, Hilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Dimar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
4: Kasangga! Lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
6: Rico Mambo. Rico Mambo.
7: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: For liver health, level up na. Liverate Pro.
2: Silimarina.
1: Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
14: Mellow Thursday.
15: Mellow Thursday
14: with DJ Rico on 1FM.
15: FM.
14: Mellow Thursday with DJ Rico.
15: DJ Rico.
14: on 1FM.
3: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
1: This song is brought to you by Liveride Pro. May silimarin na, may multivitamins pa. Yan ang Liveride Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liveride Pro.
0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving in. This is Mellow Thursday. Just smile. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. On the wings of love. Mellow Thursday.

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: 1FM! Oi! 1FM!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
11: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
12: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at

0: Lusugan.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partner. 606 at email sa cdeipa.com. Maraming
2: Rico! Need anything than mellow songs? It's all...

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
0: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita. Aray! Sakit!